Sulima pulito leo che dele chula se football le lua. Musika bota to le only. Top of tanga vi ainga malo longo le ni only. Au FPC solo ia ia top of tanga. Se kuka manongi. Au se mea ai mo oi malau paanga. Pamaloa tulu nisai malo le pali. Tiute bangalwe nga saife nga ima oi le tayao se ipa ia mali ni te imeleso. Dar tonu fu li nama tua I e mafana fana le ni vayaso. Awa le vayaso le tupu. Le vayaso ma wale pensiona na itangata maatu tua. Ia ai maise oi le nao loo e tongi le taidua vayaso. Nawa matua ye pisa pisa solo. Mai la tole na lo sai ni fo imal benefiti ai malo losi. E se le kou lei mar kou fa mao. Ia le ya se si me si no le tau ar fia fia. O voi ka kou e va aido le makal manero. Ah. E va aido le makal manero. Fo ila le to tono le account u makwa ke le. O ka fi fi le fia fia. O le fia fia la tau o le ma fai o na tau fia fia fia fia. O so ilunga wa fealua I solo. Ia wanuatu ilia fado loa, ta amido ane ilia fado loa. Ia ole ilo ilo ia ole mafailava o ngakuwa le ilo ilo. Ia mai desi piko, kwa ku desi piko. Kalu kaluwai uvai yako li mato li tupe oka. Aya ale ilo le sele ni wafiwe su eternal shopping center. Le ai masi ongongo yo awafo ilisa kupi. Engofo gofal kangaka ila kufale. Ia mai mau fui panga fa pe isi apa fa pau koko. Ke do limi le yer nga area saka kupe mo daka koko maka fu. Mai mau panga ngi ia ngi koko maka koko mango. Nga le le yo saka se ringi fa pau laka koko kui. Yo kalu ku uruma lo ka fale. Pa ka pe yo mele fai samo si ia kala ula. Po la ia ka ku ka maka pisi. Ia maka koko samo. Ia sa wale ka vale ku mai. Ni maka la le koko. Ya saudi ka vale ku mai dua kala alfus kapis ya o asola nga atalu fa ka momo fa papa ya momo mo lopa ya pe lu su sengi wa ma o asola lu su sengi lopa ya o ekipi da ko sa lu le lima su sengi pe pa kipi yo e lima su sengi pe pa kipi ya lu wa yo si si aku dungar kala kala pe pa kipi ya ole ole sai kapa asalu le Kala di mesa ini fili kapa. Wai wai kau mesa ini lah soa. Ia oleh fa apa apa salule. Kala. Ia pun kiri fili kala. Ia oleh pepalo pala aku salule masu seng. Lu su seng isi kaimi. Wai wai di su engor seling. Ia ase furu lah kalau pa pepalo pa fui lepe lu se furu. Ungkarun fa kau savan. Ia fa kau aku ila. Wai fia fia kira kau kau fa kau. Melo le lupa ah eh. A faye vanga le po ai faila vanga po asi pa ngungu mangala a fai ole o ngu ku lo wa fa fonga le tunu fai ole o fo yo ngu ku yele ile ile I fai ngo kala o isikanga ka ya a ole alu fo yele kam fai nga inga lopa as kama I fa ko ko kong ya o ke fa ya ku lo le pa ngungu o a fa ro mangi le au vai ole si le ile fai ngo ka kala ngo le lopa ya e pe ya kamanga nga faye vanga la vai kemi a Orang la tala fu ilior swinga. Ole ole fa ka pe palopa fa ka lu su senge ya ke halu fa ka savat. Ya mau aku pe palopa nga mau mo ya ile pe mo singa kala lu su senge pe mo mo kala ngo ay aka u ur kala ngo por kala. O ka ka la ka kau or ke le yo kupe a. O ka lu le fa ka mo ile pe le pung asuka. Ka ol pung asuka la vai te misali masu senge ay fu mo pe pa enga enga fu ile. Aun mai le fas eila le mako le mako wa mal mako kumalo wala ilo le matunu e le fa do lo to inana ingo ya ma psu ala pakele a ti lo fo ila far fon fon mai ya na il matunu fa lo lo langa o kal le orko inga mal lo mako wa o le fa pisingisi mo mo tanga ta fa pisingisi a la pakele nga ya mato o le suka o le fasimoli fasimoli kamba fa fa nga mea E uma va kupi ole fasimori ka ele lis kai mi. Ah. Ko fu fulo mai pu ole keeping of fasimori anga e ferka nga me ko e fulo mai pu ko ka ele mor kanga. Yo. E ni ngara ta tala fu le. Ni masu senge ko fasimori. Aska fasimori ya.
ia pe pasuka lima su senge ama wala la ka faka nga lo par nga vai kemi ko sa faka ko ka suka lima su senge pa ka wa ko male ma se fasi modi a ia ai ku ma si ma ma su next tol ma si ma ia wal ma si ma su next tol mar ka wa nga ma ka ku ai ma mar ka nga ku ko ia faka ko fa pa pa ia nga su e ku pe na vai kemi ka faka fa le mu fa pa pa nga vai kemi ki nga nga ka kemi nga lo ka le ma a ia o ka lu fa ka ka fa papa ia o nga ku pe nga mo mo ile lu ku pe nga fa papa ma mai e ni ma sa ka ku pe mo nga le mai ka a lo ka ki nga ma ia so si o ka ma lo le ia fa ka mo si su ka la le boilo ia me ke fa ka mo ska ko fa si mo ia me fa si mo ia me fer ka nga me ma fu roi pu ma ka ka ele ai wa vai le o langa ma sa ka ku o la mai ia ia e fa ka sa va ia ele ai ia so ka la ko ka fa pe mai e fa ka fa papa e fa ka lo pa le ma so ka ma eu fui da pecar e faca savani de kipi. Allah. Olha meu la ula kipi. Ah, eu ava ia o kipi, dava kimi e a foi, isso é kipi. O sa fama mo le famelo ka mape, pe ya sa kipi se vaxe ula manga ia. Ki anga kangolo ko inga fui le vosa sair fasi pepa ka vuile. Ai ingi mo le fasi kipi a bele ia. Olá vai kimi a lua lua de kipi. Ka vai a kungar ko inga ia wa ilalo pou foi. Wai umaronga udalang kipi kango kikinga inga kapea inga le kipi ilalo le po.

Dei mase ma. Ai mase ma inga mo wipe out me ka ku nga e nga ngifo. Yo. Ale alo lua wa ku sidi mur ka pai de ir kalinga. Ya a dua lua ka wa ku ya. Ya wa wa kape e de uma ngau dua ma ya. Sidi dua le ampo. Ya a lua lu fiola ko ko ma. Va nga le sering ngi ma le pos pos sing or sering. Ai nga iba kai mi wa e u le pe pa ko a. Wa ya wa nga le mere i wa kai ko lu pe pa ka pa ale aso. Afa yakul pepa kipi po ere fiula pepa kipi. Afa yakul, ama isau kipi fa mai, a nga kipi. Ngai mam kapa amam kipi, mai ka nga ka. Ea, eke reula kipi. Ole maa nga yo ila aso, ole fa aso soa nga fu iol kapa ala rikipir ko ingo. E umanga ku ule ole muri kipi ila lole pou, a nga sidi, e ula ula afa afa sidi le karima. Ia a ua koe fi aula, koe amaila nga afa kipi koe ula. Bye bye. Ai kasi de pepa kipi pui ki vai aso ako ula. Ai le ai mas e mai pa wan meore e ngongi fo ngai ko inga mangai lu ma ko kua. Ia ai di fa pia e alu fa pia e wa ma isi ko ingo le ula kipi. Le e kai kai ma isi si. E le ma isi kipi a wafea nga. Ia ai pa ula le meore e ngai ngai ukari marimiri ngo le kipi da le. Ia nga abu uma nga ok nga nga nga pi oko le papa kua fa ngalo le ole ole lau kapa. Yong kang ole fa kau kau ngole ofe ai sidi ni ngole kari kari iko ko ngole fa ni ko fa amang ola ka mai la yele kipi e wale fa fa kipi ai ya wale fa makala kulo ola nga fa kipi bolo ola nga fa kau kipi ya nga vai kai mi ai ka ke alo le a onga ka sa fa kau nga mi o ka no ka fa kipi da ko ya nga dua dua ya fia ya ili ka kiri ma ya nga vai kai ala kai mi dangi o Manga manga ko fa yakure kipi e ula mai le sido ma kuor kemi. Ia pose ko inga fo ia. O o le mo wanga kipi nga ko inga arku pulanga fo le wa yai. Ka ma fanga le ai kapa ari kemi e laki ko hisi si fi ula kipi. Pa fo ila nga ila nga ivala ngukula ye. Ai ma ia nga e nga e nga ngi fo ai mu mu ila ngukula. Wa musu e mo wala nga ngol kipi ya. Ole ko pulanga kala bodo le kai mingi ah mo ko pulanga fo ile au la ula dei akwa mu swa mo akwa fa pe nga mingi fo manga u ya ba aya kwa le makpa papa e ma yaka ko rola ni ya mal be ale ale mu swa ke ole ngal ba la ngu kula ni ai le ai ole manga yo ta ko le ki bi fa nga nga ngi fo la ko e fa mo mu mal ba la ngu ele le le ki bi fa pe ai le fa pe ke ma ye nga e nga ngi fo ai de ko uwo yo kala ni Kele la una kipi la vai kaimika kiri va ai ai se kanga kamakua o fangingi fa pi ale vai kaimen ngei oka le waya fa mai ye dali ngane fa vai vai de susume ai o matane satilo stilo ai ua bebe si mat ale vai kaimen ngei kupulanga kalbo kai lima se furu kai ongo se furu kausang fa mai ya la le saka fa pala kamu Ya, boleh mafengah kau sami wa. Kalau yang ngau luar, lalai paru-paru yang ngau kari. Kau apa vai vai? Yang aku mian aina dia. Ayah, kalau kau luar lefi ular kipi, ular kipi. Apa pena eh ular leolang? Kalau kita kau faham kalaku, makwa mangai ya leolang na. Langai cio, oh my fuck, cemil ne. Wah ilu fa asoh leolang ah. Wa e loa tufa leo langa ilau whanau Wa e loa fa manatu ilau whanau leo langa Ole meala nga e mafua yunga e whaile whanga Oi oi whaile haonga Oi whaile haonga Oi oi wha malose whaile haonga Leanga fwoi sa e ui meleala lea A wha pela e wha kula ukama Sao sa si au kama Sao wha kaluka koko e side ilele shopping set A e maa kama kiki O la lalmea kupu whaile whanga Aonga Aonga A ua maa e alfa akalu e vaisalo Pe wha akalu keke poa apot German pa A la lalfa ilia aonga ya le A fa pianga e ui me lo langa le tatu te iol fa kau kipi, ol fa kau fa papa, ol fa kau ngiu, ol fa kau lopa, o ka se maa ngai yon. Yoi. O ka se maa ngai yon. Ia e te ilo fo ilanda e fa aso ilau whanau, e o mai fo ilan te mine, po wau me fai. Fai au koko, fai au vaisalo,
fa yo kokoesi wow me na

va tele tu yo lima e ti tanga fa e kele mai ko le fa ka ke le kai e mai se le anga le mena e ola mai ai le anga le mewa e ma sani mai ai e tele mai ati na e lo ainga e tele mai te alu fa se mele le ya wale manu ya lo ai paule me ya tatou matua o ngai kama ki daonga o ngai ya kama ki daonga ah ku le ta mo ti daonga a o na matu tua tamaiti Ia wa mbawa la tunga luenga lilei wa fioa ima pengi lako kanga malako suki malako sevae mori umi Ia wa faa ifo le foloa male maalosio kako Ia ngale kako ngofo ngofo ama kako vala waku I kako fangau Ia la fuila ngonga kamaki eengo uwa wa ayasio kama walu lava ike imbanga vai salo faa kau Wakangau ngawa ya faisa kanga luenga lilei Eengo vai sio kinga ngofo ngofo wa shopping center manga kekepua yang ngangu fi ngau fe la wala ngonga lu ta majit la ngale sa ba ai ngal wen asa fe makua ota yala e manu yai fa na mo lu manai a ota yala e mo wali te nga olo ata to matua manu yai fa na lu as fluiva minuta chele tu la se fun bale lua ai mo ku nga afa fu ikaku ko fa so ma ta du tala no le ya uli Awe yang ia tu sefale ainga ke le ai ke fa kawai ma fa kawai sa tau maftanga ala ni fale lo tu dua. Ai ai yang o inga. Ai fa fa kadia si do makuala ile fale ma fa sa ngai malale sa fa pop. E ola le ai steak ola foile ai kokolesa. Ba wale me ia wang ima wak se so dua oli nga fale. Apa tonu lele tula se fulma le lua Patalo patu se osia pesamino Kasi lia kama le lady ya ingira uka mo pesami Wae ba ye kari lima lea le vave au ae ama Ya ape kari kasi walu se malako fa Kasi lia abe lori fa maangu Fa maongi le ya Fa maongi nga luenga ae Or kemi lea lue Or kasi le vave au Padalo vatia lasi lasi Makau kia fua moe ngai somoi Kasi se fua moe o kase fua moe Ba se tui fua moe malapu Angali masi usia mayaba Awe yei se tui fua moe

Abalotu tatu pokala medisi o tatu paanga lo mafutu mai dungo tatu Facebook malungo tatu YouTube. Ile lefo ia uli man lo leon sai malo de pale. Lo na lota fata lo vatu le nei vae ngale aso fafu tene mafutu mai. Abalotu fole unga sese mbala kuka. Malo lavo de fa malo lo siya te otou. Yo e malo leon sai. For Tino Noah, I honor for telling after my Lona Lotte, no more foot my Brisbane as Italia Naples who lay, but I'll have to fall to proclaim and leave by Angle only. Yale, I have a mile in the Angle as of telling after my Sully Tui, Taupe, Fatalfatu, Levata Simai Nicola State, Malose for Maria, Alofatu, Yavui, Salalava Penafo, Yapua, Masuli, E. Calestete. Papaloti ya bye tewati etewati fafter ba fter mai monu ya fo ne ya sozo papaloti ya michael utualunga fafter ba fter mai monu ya fo ne ya so tele ne sio si fafer ya tu molenga ngafi fi papaloti ya su sa malo si fo laudele ali pata malo si fo moria ma fto by pispena si talia o ka ka sa wai vai va tanto kalo fai malo lungu sa Pai mai nisio ilato, o lato ui a ngalui ngā safa ila taimi ya. Pai nale maa ngai eke. Ia o ilato safa atau wina le niu, patau savali le niu. Ia o ilato safa atau savali fo ia lopa. Wai, kai ese le maa ngai ya. Patalo vati a merita wai pua, le vata si mai nai Wellingtoni. Ia ele mafai na ngalu, ele taitai mafai na ngalu. Le anga fu le mea sa atau mafai mai ina imatua. O le ale se ele ni e maua, Ia mai le ngā lopa, mai le ngā whapapā, po le ngiu, po le alawan mea na elu fatu savali o saikapaa, o filikapaa ma mō kipi. Ia, e mō moila ia le te alu fatu maisi ngā suka rea mo le aing. A maua koe ma singa pirikaki, wa maanga ikere ngā wa moisi ngā pā, singa e lingi fuli le si kau popo koi ia le fiafi lātou. Ia, kasi le eleng, a whapea ngila o le aing ko ke le, o le lo umatua ma to ina ma la whanga o e ko a whapea ngila, ko a varua la whanga o ko ima lo makua. Malaku kai ko rua makamaki. Ia, ai kasi do ngā umu. Sorry. Ai lo koe mōr ngivai kai mia. Ai longa toi mōr ngivai teimi le kasi do ngā umu. Ai anga I umu yeri toi ina malu matu malala whana. Kasi le se ulo mea ai. Au kei lo foi ai longa koe mōr ko inga ulo ma mafa fu ilea ulo ua mea. Ulo ua mea ma mafa le sai yasola. Kama ngai pi ulo ma mafa ua mea fu isi isi ila usisi ua mea mafa. Maliki kakala lea. Ia, O kamala ngai ngā whama mumu ngai whaiawa, ia e whaungi ala ka whaalongo fu ini ai, inai tu ina manai lo umatua, a, pai mai ia, ere kaua se whaiawa e kaua rfingi ngofukangi, ere kaua, ia e kaua o siau kama, a, siau kama, a o asola, peisa kalango ngale leo lea, o le whaiawa, o le fingi ngofukangi, ia wai pei o uluanga mangai ki kakanga e fafsanga I mangai si vaenganga, ioe, A fa pe o kai kari fa ya vale ai ngari I ora ka I ka ko finga ore uro fa isa ka mar ki ka yo pore ale ma fa si ya o ya ne si ngala nga ya ri ole si ngole uro le ai yo foi la si fingi o fokang ki nga ke le ma ba si ya le ki ka kala ko ki nga fa ma ye ko ko ru ma si nga fa nga e si ya si ne ki ka ka o ya ne si ya ki ka ka ngala nga ri ole fi fa ka ma ki fi fa ki ka ka Ngala ngali ore ai ngol la vam le fanga. Ore manga ka mai ki mal fi fai ki kaka. Ya e si yar ki kaka. Si idu ngol ka ngafi ko si idalo. E fai mai ai o ka mai kere ai ngol ka fa ya o ka ka si yar ki kaka. Ai ke lo ka ki ngai nga nga. E fa ai ai nga ya ka ika. Ka ke sau fo ye fai ro ka ai nga o ka ka ba ka lo fai so se me a. Ye fai ngol ku ka ki kaka lo ya ka mi ngangi lo ko ki kaka ka mai ki. Ai a. E lo ko lo fai sakale me a. Mere ye yu le waya McDonald's. Le waya KFC. Wo vese mo kangu ba ye ngai uro fai sa ka ngai fa fingi. Wi-Fi mari le u. Ye ya si o ko nga sa mo ki ka ka mo lo sa.

0: E ya isa isi o desa wa inga e faa pia sona leo. Pe faa pia foi. Faa mata e avea le tale ii, ma le tale maasani e tau fia e la tau ma le fai o la tau mea maasani ai. E ta tau ona la tau e fai suenga o le tale, a nga I le cofftest.co.nz. Pai le suenga o le tale, ma faa ilo e le fō mai, cofftest.co.nz. E le ai se tatongi. Fala out alavai e yai tu langa la matia ma tu langa le leo fala out. Klexo Smith Klein, New Zealand Limited, Auckland.
1: Ta lofa sa moa. Ole fa pito le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale wa amata ili taimine. O fi fa tau sa o telefoni fo. O lo ma wale iPhone ma le Samsung la tamai. A mata mai le na ole lua lima ta la il vayaso. Ai ala se se tino fo lazy boy. Ile na ole lua fata la il vayaso. Ma wae. Wasilia ma le lua lima tau sangal tau tua ale Best Bargains ta tala fitu wasu. Vili mai loa ile o valu selau lua lua lua iwa ton wiva o valu selau lua lua lua iwa ton wiva beta mai ana ile Facebook page ale Best Bargains e yaya ya inga fapito.
2: E fai ngon fia lua o langa pe ale leilau fa aperitania o tatala ina neia vanoa e te lisi talai ile Dynaspeak mo a oa onga fa aperitania. A onga fua e o nufu mau I New Zealand, pesi ti seni New Zealand foi. O le a amata liewa se ngai le aso lua fito o Yulai. A fai e te au mau I Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa a Bear Wellington. E tala fia ngai le Dynaspeak, e fso soani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fatasi, lua lima lima, ono fitu fatasi. Betana I ane I le upenga te fa ilangi. Info Dynaspeak,

0: Ya malo malo le mafuta malinia so ne pe singa foi motanto. Ne ya uli manai le sulu male lau tau mafana fanai male tau. Se lo wai falongo ina lava le swing ole tau ne ya so. Mai le malu rupi ona ya. Ya tor se fulu ne tor tasi tai ha. Wo ma fo you lai la to. Tatu se se ha tu ya au kus. Po ani fo ni tau malu ru au kus ola tu la sau mai. Ia ai malu ole un sa malu fi na malu fa malu si tau malu ru. Na fu wa ya tu to te lo la to wa va mai anga ru ngol ni yas. Ya ma na fo fo ni so tatu wa tu no. Oi la to le na wa anga i mai mo nga ru ngol la to le o di se pa este me le fia. Ya male ma malu le tu no o lo fi ngai. O yo na fa sa ni atu mo nga ru ngol la to. Ile po na nei. O le fa malu ai el po kalame. Fa malu atu ya te utou matato u malava. Le ngata le tapo e ngane ya tatu tamam tina matu e ifale. Ia o le tapo e ngafoe lao fenga luenga le tua. Matato uma ili ya yasi siede unga yoi. Yoi. Ah, te lua o tato uma e mingoi. Ele fa ingofu ifo inga luenga ila antolo fengai malifatu a inga tausi. Ia mingoi atu i, kapengange i, keuke wange o. Yo e ngalu ya, ya nga ya ku faili mea ai fatatali ene tamati ya onga. Piki kamaki ya onga la to, faili mea ai mole afia fia wanga senga la to. Mana vamaila ufi ngalue ngale la ba, ala yo maibwa kau maibwa vela le mea ai. Ya ele ye fai ngofi e ngofu ngofu fali. Ya wa maa fau fau. Ya e fai fote tau singa sto ina masilo matua. Mo tatu ya lo yeina itatu tamamtina matua. Ya maa lore tausi. Fa maa lona tatu pokalami, maa lore tausi. Tausi matua, tulituli ya lau, ya lau manu lena kololo e tausi ya ilu matua. Au matu lanto, manuia hai oe. Ele ya sese manuia, ele manuia ya oe. Olo tausi fa maoni, ole ale tupe wa e fa ngaina, ole ale puvai wa e aswina, ole ale tau maftanga wa e kukainga. Molo utamama lutina, au e te popoli, au e ke popoli. Ele sa ufa tangata le manuia. Aiti loa ita tala ili atua faitutua esi mo oe malu ainga ono olu tausi matua. Sipul fama nita loa tene ili tu lai tasi o wawaya tu ili talamua. Olo au mai ai ia sefa mtalanga faapea. Ole sufo ilia, pole tangia le sunga le oifo ilinga ole faipo ole tamalu, ole inga aluli asafa talua. E wenga ile, o le tangi le na ave le suita wale na malolo mai asa fatalua. E faasanga ia atu ia pae pae pua le toa. O le ala wabatu ia ia se tua lalo le famasinonga, moolunga, e faapea. E tali mai ia ia le sui faipule. O le tangi le na ave. Le na ave le oye le lua. Ole tangi sa faulu le leua sua tanga aso. E winga ile suya faipule. Le fionga ya tu ya pae pae pua. Le toa. Le alau fai maile tala le famsinonga. Ua maua le avandoa. E tali atuwa ile suya faipule. E winga atuwa inga ia. Olono winga. Olo au maile avandoa. Ile suya faipule. E mafai ai ona tali atu. E winga atuwa inga ia. Ae... Ole aso atayao, ole aval aweli mta upule nei. Ale afionga, I ala afionga ya tu ya iluma ole famasinonga. Ile famasino ya leutele manta tu atangaloa. Malei atawa. Malei atawa le sa Daryl Clark. Ole aso atayao la vala uli ala avala awaia le tatu famasinonga le nei le aso atayao. Ae pe o lau wawai atu wai ili tulanga le lotu mai ili faipule ili tumalo sa fatalua. Lotu ina mai ili famasinonga mawalunga le avanua. E tali atu wai. E tali atu wai ia le suya faipule. Ia uinga li tangile na vatu. Rono uinga la. Tatu tilutilo la. Ile avanua lu amai ili famasinonga. E uinga ili o le tala leo lo amai ilunga ili talamua. O lotu ina mai ilunga ili talamua. Ya o taya ola le lava la waia le tangi le te palota e winga ya sa fatalua ya le alao le ata tu te vava ia tua ya o le palo kamare kan o le palo kamare kan a le ufai mai le tala from snonga o le suya fai pule ya tu ya avanoa e mau le avanoa e tawana italia tua inga le
1: Hey!
0: Aole unga ke loa, e ae faru fisa sido mau vau, mo ale kui mau. Ole mantu ole tatu faru ngolongo ile, ile tala na misamo, ile tatu tala misamo. O tua inga, e ono, e winga, e tupe fo ia sa fatale na, sa fatale na tufa, lo winga, ta iafe se lau. Ta iafe se lau. Ela e, kakauma vofo polimea. Polimea nga, na alu sui faipule, tufa tupe ia itangate ia to ono. Ia e mana tua fo itatou. Lena au manino ala au mainga enisi fo tatu tala. O tupe nei, o le ave sa oito tonu o account a tangata te to atasi, ae o tupe fo nei, o tupe ele o avea ile tu malo po ai lava, o le au mai ele, mta, ele, ele malo, tu watu le to tonu account a tangata nei. Ah. Lo mainga fori ngamale, ile, ile vaenga lea, o le au te tau loa ya, skamai, yo kau loa ya ile vaenga lea. Ole tulanga fo ilia olai amo isa o aile. Ele mtanga luenga ya po le minista ma ila tolo ngafa ma tupe ya safata. Tu watu so ay, sa o ito no lato account. Ha. Pe ila le vayenga na le ti tau tiro tiro fo ya uya. Po le atonu le vayenga le ae olo anga yele tangi. Po pe na tau le fai pule avi yele ta yafe se lau. Ya te ila atone i. Ia e winga le tupe la safata. Awa au leo te tauloa yao. O le tupe la safata. O le au mai sao ae. Ele mtanga luenga lantou. Male minister. Tu sao tono lantou account. Na ui faleo lantou tala. O le ala ua toe tau. Awe le umapo fau. Fui le tui titilu. Fui tau atu le tala tala muole amai. Awa noa le sui ya faipule. Si awa tui sana tali le. Ele tangi lea. Ole a kongwa le melenga a le ka o mai ai ya fa pe ya fe se lau to no lo no winga yo no a fe no se lau a pe fa fe fe nga nga a bel kupe ole a le ko nga kangi ya fa ko fo eko eko fo ka ku maka ku ma fo fo maka ku la ngonga wa le tatu fa longo longo tatu tale mi sa mo ya me fo le no sa fa talu o sa fa talu ma sa fa ta mo mo o ke mo wo me se lengi ngi Pawari me kakou farongolongo pea. Ratu farongolongo pea. Ae, o leano ufaita watu nele tala le mele tala mua. Le watu ina maile avadno alifam sinonga. Ile suya faipu lea saa fata lua. E watu isana tali winga tangi lea. Lolo winga lafu utapena. Awa pela la avadno lea. Le utapena ia le suya faipu le. E tali atua itua ingani. Ie winga le tangi le petu na mai. Ya olea so la tayao. O leela vala awa ia le tulanga tangi lea. Ya le foi tomali e winga ile la tu si foi pule le foi lo mo sita tu foi nga palo talait e ai si foi tu malo e lua yo o le palo kamar kan o le palo kamar kan o winga fa pene ila tu foi ya tu si foi nga palo te e lua a to e Ai koe maunga mai fungiskan. Nga fai nga kangi ya. Nga winga, e umale paya inga rin maka usah kangi. Nga fai kangi singa mi fai kato. Ile ai amati si si fai pia mai. E wala vai ala unga, asa wala vai nga kangi. Piki mai pia. Piki mai pia. Piki mai pia. Say I'm a person. Fai mai ya. Fale lea. Ile ela. Ele ela. Se fai ya kwa ifo ya. Fai mai. Awa otaya ole la bala wai. So yeah, tatu talo pele li ya mori file mu tatu watu no. Mai ya mori file mu loto tangata. Ni mai pia nka ku fa yak fu inicio taimi. Ore nge ya me lo loto pau ale le me fenga tai le tua. O te lo foi pau ale me le foi no i le pule le tu o le loto tangata. La ngol le pule o le loto tangata e pule a oi. Kinga nga ma musu musu mo le nga nga pa ya oi. Ya le ki manga wifi lo loko ya fa yala. Liki o voi ko inga malo makua e oke oke a si la whangau. A bea kua fama, ia fai ala lu loko langa, e? Alu ai fai do loko langa, po fi fai ai. Ia bui lau kako o mele iku upa o kangi, lau ke kangis. Ia, o mai ala hefe kako kangi. Kako wo ia i kako kangis fa pera.
1: Thinking I bet I will feel more sad. Say fuck I be happy like my fear. Say fuck my ass for the lady. I finally live a less sick. Who is there? I'm thinking I lost.
0: Yeah, I'm here. I'm here. Look what I'm here. I'm here. Ili fa pinga kalafu ili ringi yami olo loko I Satu e fai ngata tele ni me olo loto Ele leia alo kalu ka ikal meleka ke la longa Alo kalu la lel fa sosonga

a ul fesili la a ava pengile wa ikangi kangi ngila ho nei ai ba yakwa ko e sau a ola sa ula ngonga ola sa ula ngonga la sa ula ngonga la ba ku ku sa le wa ipese wa ide ka o ya hani wa ka o ya ho nei a ku sa le wa ka fa mexico ku sa le wa ka ngo fa mexico ye la hani ku sa wa le ba I hon o hani a o ho nei honey se piwa ka u ngone ka u fa palang I honey DJ Suwa jangan lu ngai jau jau ngalu mai jau mo o hani ha ia ao lai de le yalang si ingol u fa isaka volor kuai DJ Suwa ayo mangi wa si si kaidi ia ole hani da opi honey ia le nga I want more koala your honey. Oh, if I may see that little, well, may see that to that for Ide Kangi Yazzing Amia. Oh, ye look okay. I'll be a good mass who's who I find me Ide Kangi. Oh, Catalogo Kelly, Longiki, Amangi Kama.

I find my sailing si yo si likoy mangha likoy mangha uyay mangha ya ya uya koy mangha ipa fa pia ngaling wing wing wow jadi mo ling wa fa sa mo koy ngu ang apa malo sih.

mafa. Ya pe ole fa funga tu ye ta tu telefon le ring fo I vang ole wauli. Ole li o Emmanuel Shalom pa lo tuli masau ole na tu langa ono ilana vang ole vas fun man fa kilo kalama. Ole isi ya ona so le li is fun man fitu sanga ya se fulu se wau. Ya ole fo ya ole tu mita ya se fulu se wau le sa ta anu. Ele vaenga leo tu mita ile vanus fun ma leono kilo kalama. Ya ma olea sa tula I mai o ia ele tulanga fitu le lifi lea na ia lifi ina pena isi ina pole mamafa iva se fulu mleono kilo kalama olea ufainga o kilo na ia si ina lua se lau se fulu male iva ya faa malo tuwa ile tatu au ta alo emisi level vaenga ole au sisi ua be mamafa Samoa ya fionga ya tu au pepe Jerry Warwick ya emisi level ia le tapedanga ale tatu au sisi si ya olewa tau ai epo o tau pine ai Samoa ile teimidei ta longa o loo fanga solo ala Commonwealth e si koti lani e ilona ainao Glasgow o le teimidei o le sili tanto ya Nauru Papua New Guinea mafiti o antunu umanaito ele I mawani ala tau pine o fiti ele ai masepine ua mawani talu ona amata ta longa e peyo na fanga solo ile teimidei Ole we ngala tana fui lili pia fa tu su sa tatu tama ainga ma ia fui atu e ma tu ate te le ya tu tama ainga tu lu na mala tu wa paket ya sa ta pena ya la tu au ta alo ya e fa ma lo tu ai le ri vaingo la woli I alo ma tama fa na fo ya la tatu tu lu e le o lo tu si ni o I ta longa o lo fa nga solo va tano fa tu ai lo le ya uproot ya tu sao Mala ingle ma vutu wida I Brisbane Australia Yoi ma lor fa yore faiva Vai vai e te wati mala inga I Los Angeles, California I America Ya anto hai fa mleuso ya Arona Sila Yoi Pese tapuni Mala pese wakafia pese I lava Se wakafia fale a lili fua Ina ua mawala tanto pina ua mua mua O ta longa O le Commonwealth E si koti lani Le ni tusanga

Pavivianga mai le fetu weva band ili rivaing ole a wouni ina o joe se fulu iwa mirute. Olo joe on a tale o lengtu la e tolu le rifo I vaing ole a wouni a wouni ole a stofi fa tanofa tuai dai Canberra. Le mua o Australia le mafuto bai ele sungai an te astiva le rifo I teimi o le aso. Ai, o se tasi o tala le no ma wei le so. Ah, sani. E vai meia li oleka o su engi fale mautu tongi poni fale no no foi ni seu tangata. Ai ole e fa pe a maile li potile. Se fulu ma le fale le ya fale. Ole na ma wai le ole o ile so. Ya le na no kaina ima ilanto we to se fulu ma le ole. Se fulu fa fale. I Rotorua. Ole to toi to tonu le marijuana. Makau kia. Ai fai mai le vainga I tutonu o fale. E tu tumu uma potu o fale ni. I la au ole mariwa. Sorry. Makau kia. Vamei la ntala. Sifuru bale onu tangata. Ole za vapea na lokaina. E leo leo. I se la te uoso fa inga za vapea leo na faa tiroina. E ni fale se fulu male faa I Rotorua. E mai ole osfa ingale neisa fa pelea ona avise mai ai. E le tele ola au faasa ina ole marijuana. E tusalo na ta. Maleono tesi male lima miliona dala. E mai le black market. Maloka inai ila tauna e toa se fulu maleono. Lima me tao residential properties. E male luas fulu male tasi bank accounts. Lua ta vale. O lewa ave neima ave ese e aifu. E leo leo. E ama e... O leo te va pelo mafofo. A inga kangi sila. E fa uka foila I. E leo le teimu mua foi leo ma waitanga ta e afu. E ilo to ilanto so tanga. E leanto no ulea. Ma kengi o lo ito tonu leanto. O mai o tanga ta esfun ma leo no iena lo kaina. E leo sva inga lea leo leo. O tanga ta mai leanto no o Vietnam. So le maka ukia. E mai se fulu fa o leo lo iei ala to molianga. E fa antatau lea I le toto ina malenga lue ina o nei fale. O lea e toto mafa o laime o marijuana. O le si to lua o le iei le meta o le Immigration Act offences. O lono wina. E le lopo o le nofo fa a soli tula fono I totonu o ni usila nei. O le makua maka ukia o ia kuenga mea so lea. E a familia o le aso lua o le vea suni. O le sa fapelea o na faongai I a warren te luas fulu maleri. E fai ai o so fai inga na leo leo. O mei e toa luas e lau mono tup. Luas e lau luas fulu leo fai inga. O malu o le malo. O isi mai beya plenty. O isi mai waikato o nisi. E a e mai tu malo au kila nirei. E a toa ila ma nisi mai company eletise. E oi. Ole maka ukia, famai. Luasful male tasi ia fale ia na usfa ia leo leo. Ia mai se fulu male fa, ole na mawat. Ia le tele ufwa amino la auia mariwan. Ole totoa in totonu. Ia mai se fulu o rental properties. Ia ole ia inai me tau residential areas. Ia po mea nofua ngolo nofua itanga talau tele. Ai ole mea na ulesi la me maka ukia le sa wai I famai. O le faa o ngā iele awari ia iele ele tise. Ise awala faa ngaui. Ia mai e o atu iele tawale ele tise le faa o ngā faa ngaui iele awari ia. Ile tolu se fulu wafe tala. E faa hola lele ia la antula akwa mantua. O mene iyo faa toa ngā marijuana. E mo o miele mafana fana. Ia wale tanto te ini ele vai tawale malulu. Ea ale mafanafana la ele o la le leile la awe pe o na taa wa maile ele li poti. Ea mae fai mai ale matanga luenga o leo leo. O nei soli ngantu la fono, ma nei faina. Ea ele o ni fainga fo iye tauna o fielo na faa tinonga. Ea mae ua makua sasao faa afile mele I tutono ni usila ele taimi nei. Ea mae maka ukia soli ye kua inga mea faa pe. Awa ufu ila e faila utala. Bele fiyanya si singa o nei fale. Ia pe ole fayele awari I foilele. E nga ongai maa singa se ongo e fayele a mea me ia kusesi fale pe ya. Ia wale fameile ofisa o leo leo. Soli.
Ola le mole meo afu. O utensil samba wai tonu yo. Elenga tai lea o vahenga tau ele tisi. O lefa o ngaina. E tufai ele tisi nei falima ave faa ngoi. Ya elenga tau fo ilea. O lefa ma fana fana ina. Ea tutonu o falini. Awa ele to ina leo. O faa to anga mariwa. Tali. Ola ola. Ea le ise maka ukiyo le. Ele o se temi mua mua le. Pe yuma o le tau sangan teni. Le fane ye le me fa pena tupu yo le number one ya I botni na ya botni e po I dai how it clear ai na la na mau ya le wali fo ya mai le tunu le tas ona ua mu se tasi o fan na wa me ala wali ye fa e nga o la awa ye le me vinga ngo fo iska ka pe mo istangat ya lo no winga la fa automatic fo ile le fa o la nga o me ya o afu o heaters o moli ya emise ili ya tau avanto tonu sin javili pe ave fa for javili me tonol fan ya olbelan tu pu yol pitono ule te ta ya wa ai mus yokile le elkis wa ai funa ave fa ngoina elkis ya mamu wa ilo marfa ai wa kura vuimu son ele inkanga ka nga ola au mali wa man wa ngara la e koko e koko ngongi fa so le maka ukia e ko ai nga ya e fa malo I le matanga le wenga le lo so makwa ma nga ya kilele me a fa vitai wa maua ya nei fo tanga tama la ko me vale ya e fa tono ni si o kanga kanga loka mo mo ya onga ko ki poki no le I o yo na tu tru ele mo mi ya ka ko ye ko nga Ya mai ola fa bela ona motu si ai foli sa palai ai lan to uia ola fa to uina nei olo I to ton wole nei ya tu ya fa malo kula vai ngai rotorua

Fa'awa waile tato fa'a soa fo'i le rivang o le fia fira wa toi lusful ma le valung bini utao na tale o le itulai lima toi fa'atalo fa'antua ipe a feo lefu toi mafuta mai e leo pa'u mai le fionga yale atau sove le rivang o le fia fito te mafuta le polokalame o le nganga hi fo'faiva ya ona o nisi o tuotungi ya le mba anu fia ya o le fa'awa ulawa le tato mafuta nga balo le ngalwe malo le fayo le faiva ya malo fo'i le ngasese le ringtime o le fia fio teilo ya o le ute tauwa ia tui fa'a ya masalvo na mutau sau lai titi le malulu ya e va'i ya nila ufu mafana fana osito ina masilo matua va'i fa'le leyo la totingi awane ifayin totingi makuwa fufusikele awa fufusikele ka koko kingi yolo na winga ole apoloka ina malafinga asiloa yolo toto ya ona tupo ifo ile onisi pefea ya ailele ya le o fo ilele angai mak e mauko e o kan koko king ya avi fo msepini po se pula uma fana fana fo ilele pe afai e malulu tele tono tatu monta mo tatu lawa ya mandatua lene fe antule diva yesu ole afu na mantala noa malafai ele tisi maia fa pe maiai teilo ole si mele tupua inde fulu umle mama yo tatu ole tatu fefefele kia tatu air condition be kile mo le mo heat pump nai tonu lo monta po lo lao o nei familia tel tonu ngani o le kamba ngala mo kwa ai wila la ye pe tangu ta ai le tawo le dise ya antonu e condition to why my heat pumps to why na ai a e tangu nei la e ki to my heaters fo ye le fa tu yo au tafa a fa pe tofu le potul to fa le fa tita inga pe fa potu moyol to fa le pe lima a fa ye lima la potu moyol to fa le ai ka fa ki u ma hitas la ti na ti mitas e ma tu ta nga ta tu le a le le tise e po le tan wo le pau o le ole a fa al wina si u to ai ono na ita fa yo la u ma ya hitas na lima e pito isilina malo si antu le tise na te fa nga ina na ilo le hit pamplei tono le potu malo lo. O le fatuanga la le fai ele tise na mantala no fa pema. Ke si le fiao ili fungamo. E te tau yo tatu ainga ona ki faola. Ki mo si na teimi. E le fa pia ole a ki a kula vangi. Alu watu wai mo le po antoa. Se ia o la vai le aso antae o se ia asa langka pe la ia le. E le ai e le fa pe dan fingol ka komea. E na una kia fo ilele mo sina I tula, po sina, e ma fana fana lo tono lo mo, ta po lo la. O na ta pe la ia lea, e mana tua, ta tala mfeito o tanto wa tanto potu. Se I anuantu I ele ma fana fana, fa vana o ninai fa malama selu. E anuantu I tonu le ea malu, ai alu I fa fole e vevelo. E wa o nisi o tanto ufani, e ma kuwaka pungi pungi uma fa malama. E te tofu atu tonu te falungu atu e ma fana fana awole mfina e ma napa. Ewe, ele ufa pena, ai misi ala tato flifo. Lenta ua ele fa peritani e double glazed ya tato fa malama. Ye pe matua malutia lava tato fa malama. Pe ata ufa ita puni puni uma. E ke kofu kula kongol kwa inga falenga. E ke falongo, e ma ngiyo na mafungfang. Ai, wata ule mfayelo na e manap. Aisha, leanga fwe wale tavili yel savili le yeitun. Ewe, ole mea. Te tala alfa mala mai fa sa wifa fole ele te mana vaina ifa ai fa want to tonu sina e avo ile le malu e circulate ile e to tonu ta to monta mala ole tala lena ina ia fai fa nga ta to voile ia ta to heat pumps wa jelo ole tele ta to monta mala ole na wapipi ia nga ko heat pumps yo angala ko pe fuwa umamponga le vele vele ile ile ifa ya e misi fuko kongorfan ona olo fefeki bai e si li al pui pui na ilo le tau tongo fitia ki mo si na taimi a ele fa pe a kia kwa wa ma nga iya na ma fanga fanga nga kia kwa ila vale le dey taimi se ikans funu male lua fuka kape sani ole mefo a ki ki ma se fua fua e fua nga nga kane kong iya na pini a ele fa pe ole a kia kwa wa ma nga iya na ufa nongo longo iya nga e Mai istanga tafa pena, tanga tafu I ele oia e analfali. A orang kiki air condition na kiki, wapia olai ngofol mo mo hotel, yoi. Wapia olai ngofol mo mo hotel olai fal tali malo, yoi. Ba,
Ili va pe vuia va kule lo fo misio la e son a faia ila nga e condition. Ah. O le me fai ma se alofa. Fai vai lele ma se fua fua. Ia ila anto. Ai o le toi ina e ma le lo matua. E yo ina e hele tanto fa bomo. E misio le va fana wichi. An tanto pepe mea mea lele ile va ona fana dauma. E tatau ona fa ma fana fana le tono tanto ma onta malau. O te ufufu ia usa fana maututongu. E o mai ile so ele ipipi ilava ia se air condition ewe ele ipipi ia ilava se heat pump afei o leite no fos fole mautongi ele iai ia se mea fa pena so le wa levan ka unga e vala au I o ile tenancy tribunal ah ewe o I ngai ka ka unga e vala au iai ina ia fa pelea ona vave ai ona maua se tong wa levan ka pasi ele tu la fon E tatau wai I fale maututongi malawa. Ona faa pipi. Ia lato heat pumps po lato air condition. Io lato fale ia mautong. Ewe, waleva ona pasia. Ia le tulanganae pi ona outa uafo ili te leo masina watuna yatu. Ae a faila e o maile so. Ele I faa pi inala. Olono wina. Ole nae miss out oe malo ainga. Ile malu pui pui a ile vaitemi o le tau malu lo. E le fao ngā ina leo a tato wa oloai. Pi o ne yei me yo hit pumps. Yoi. Ae e pe yana fayatu. E fao ngā. Ia e fao ngā fua fua. A waa wa pe tolu pe fa potu moe le fale. Lima le potu malo lo. Ae kofu le poku mal hita. Ola ola e se pili na ole aso. Ya ole na o pe mai le melo no vai a tueni na o lo fa pe mai pe mai fa un o se te mai fu ka mo mel ka ko so sangi foi le mai o ile il chorus tu fa mai ai a ta tu dividends foi le ye fo le tau sanga na fa pe mai le fa mtala o le ale me wa le nga u minga na nga ko che la mo ko pu le vai vai ngole o le tu pele a ona ai a lu lunga le pro fiki le mo wa le chorus fa mai le fina nga disi Sole, o le mafo fo wari o kowari chorus o ma kowile ilofa popor kupe ngai mo. Bo fia chau sanga, e sa wangar kouche lang mong kupu. Eo, ai kai fia un kupe ngai kokong yei lang pili o le tise chau sanga. E le ilalo ifo le fia. Ia nga, kango e fai lang fa popo mla fatin. Ia un pili o le tise nai tutong. Ai sa u le tivenen le e sa u itu. Na o chouche la, o le mewa tong na yei. E pe ona fa li ai ni fina nga lonis. Wan tau na ova antu ilu ngon lima se lau tala. Ona tau fe tau ilia. Ma le tau nga tau so I fuanga le wan tanto yene. Ile ne iwa tau. Ia ai, ka ki aku ya ki oko wali ile. Le fono fa tonu ala chorus. Kau fai mema se alo fai le tau tau so I fuanga. Le o lo ia ile temil ring. Ai au tele ia nga ia tu I sambo e fa umantula utala le mai sambo I mata upu e pe ona. La nga mai sambo I le rinwa yesu. O le fu I fa mele fa mtala nga watoi po mufu I Amerika ia I fu. Ia le antunu o Iran. Ina ua mai ai fu I le onta po mu e Iran. Ia nisi ono ufuanga I antunu o tutu ao. Ai ua mai ai na o le fia. O le fitu aso le antoi to po mu e Amerika. Ia le antunu o Iran. O le hale mea le inu fi mta hatu tala noa I le matapu. O le fengo fie I o le tali. E ala na utala no antua. Leanga fo I o lea a fiai o e ma. Mai tato umamale le to tele o tangantona lalula. I le tangwa ta o le suwa. Ewe. O le teimi la vae pa I le pombu. O le teimi fo I nae o tomeki ai. Po lea le paelo suwa u lea le kalo ni suwa u le saa tangwa fi. Fa antai ta inga. Ai le itupu mai le... Le afo, le pomunga mua mua le na, le tawa le na amatelea solus fumal valu fepuar. O le tawa o le kalo ni swa u le sa yei, I le navaita, le amatango le ni chousa, sa I le vao le fitu sfuluanga I le valu sfulu tala a Amerika. Eoi, ia o le la sa tato ai ai I le vaitao le na, eui o le sa tonga tala so I fuanga I le mai amaye o le koviti, o le lusi o le tele o ngaru enga, ta punipuni o le tele o pisi ni si tono ni usila. A ole sa tau wa aya. Ia le tau toi fo ia nga ilunga fo I lele o le tamau ai ngau ni usila. Peita ia. Ina ua pā le tau wale da. Na fapea o na faa fose ia I le isi vayas. O na sa wailo I tō malatana.
ole chancho ping singi malaka ko kiso ole ole afanga ilunga langa la o vanchu mal sela uchala america le chango le kaloni suwa yo ole la uto pa foi la le chawol timini yan chalo foi foi yan chancho malanga yan chu chu travel ole foi ole anto isi ti ilunga le chango le suwa e afian twail ping singi ole kiso anto ai foi mal ping singi vale le uto fa te yewi Ole sa matai tu wina ia le tūlanga fwoi le leo an tātou sapalai. Ele ngatai tono New Zealand, ia e whaampe fwoi ia Australia le na iei le tūlanga fwoi le le na silsila ia. Ina ia lava le sapalai ur sua. I le maasina ma le maasina. Ia, e wha mahalo fwoi le tātou mahalo I Samoa. Ona ele iei se maasina, na si yoki ei se ping singi, o se kala singi, po le alava. I to tono le tātou utro I Samoa. Peter, ole mafua ngana. E alei no tale fie fie le toa inga tawale. Eoi, a wae fai e la tau iyo, a e matoa a fia I lava tato I le nei tu o le kelope. Ea, o le sofo I lao la stofi, e tele lava ina pa uwe I le ta, e pe fai e fa apitoa le tele o pamping singi tono New Zealand. A le fai mai e pa ule ono sene, ea o nisi ua fa mai wa se fulu sene, ea o isi fai mai se fulu fa sene, pe se fulu ono sene. Ya ose fasaunga se le ni, e ui ina la ititi. A ole bien pito sili. Ona ta hua ola intau, maua, sina, fasaunga se le ni. Ai ole baali e voila au isi pumping sing. A zui le pumping sing e kealu ya. Ele umia ngau kura kwa avale le isi pumping sing I kumbu. A ole isi pumping sing, sorry. E ke fiwe o mile me voila le uku el kaban. A ola ai sau sau maali ya le ping sing e kumbu I oa. Iyo. Ea, tahalusia ele ofeyele wali ingangi mevoye e fiweka kouka uku kwa mkwa wale fatutu. Ya wale bianali inu fapa ule tawul pinchi. Ina ia, anga ia toile malu le tulu e utu fatutu mwala antutabat. Ea, ele ito isi iti ya ilu. Leala wa umana pomu e Amerika Iran. Lefoila wa toi pomu e Iran. Ya lefoila wa koe fasanga mai Amerika na koe pomu Iran. Ea, maalu wa ya ilunga malatangwa ta. Ole suwa. Yan e lo antule le falo lo lali wa toy si fo ilunga ka ona eva ona fa ona e si lentule le falo la me wale ngi si ilunga ka ya e fa me le falo lo weva ole ma ko kiri vale ma sangi nga se la ukala ale wo ka ngu ma ngir kiri fo le lo fa me wo se la lo sfu ele to to ngi ala ele ele supermarket ile ya le tauna or kiri va ele pasia ma ya ta to le tauna O ile e e luan tu oel tangan tafata. E pe yo tanto oel tangan tati nga ina e tafata mwara nga ule wa yeine. Ea ona ole si iti e lunga ole ta ule pensini balikiso. Le kiliva ma yei oloa ne iti tono falo oloa. Iso se pito nu oni usila. Ea a e tanto matala. Ea ma tanto ufa I tetefo. Lele ya le tanto mao ime lele. Wa ute manatua yele ting. Na tumu tumu wa ime ne yo pamu pensini. Ma uke loa le paninze le ile manuka. E kie fiu e su e se fangpa ulang mumu. E le fangpa uwele le ukuwa iya mo meo pingsing. Ewe, e le tengmile na famai ya iye ola wa, wa mantao na ole asi ilunga le tawa le pingsing. Sol. Ya, yeah. Avile mumu o tangata fata u ma fangpa. Ya, yeah. Wa anila. Ia le mene tau le polo polo van. Se u te mana tu waila. Ia le vai teimi fanto a fau fau mai. Ia le ngase ngase o le koviti sifun marino. Ia oi. O le hale tato mele na fai. Ia oi. Sa ui lunga o tato televise. Sa ui lunga o social media. Ia le tau faunga o kama voi lele. O le kama voi lele. Ia o le fai e leo fusu anga. E mafua mai, ona ole menta ole pole pole vale. Ole ova ole popole, ma le pole pole vale. Ia nana tupu ele mea lina. Ia ole ale mea tupu. Ia ole ane talalava no. A ole mea maari e. O te hofu ele le maala malama o tangata. Ole pepa toile tse tulo. Ole enga o siye to tonu o New Zealand. Le vee singa voi saan tupu mai Australia. Ola hafo yenga o si tonu Australia. Ole vevesi lenga vevesi e nge I kaufau. So le pei yari ila le koe ngau si yari. O pei olai oka mai antunu mamawari a kako toilet pipa se tūlou wana vafunga angane tūlou. Iyo.
e antonu wa la no vai antu le talana ina ia wini yo ta tu toi pole pole val ia wish o fa ku ku mo la ku furisa e ele ia la fa ku mo nga ana ila val se le ni fa ye isime ai fa ku mo la furisa ai wale ia ku ino la mas ku pe u por ka ia la la me la fa o lo ngo winga o le la ia e wa le sidame o le sidame e jan ping signor kava e se vo yan tanto pepo tava e ma wa wa lu lu nga ri kam ka di o le skalari o kava o le telo le ting ya e chi chi la vo le sina se la montu e el tong yel le sta la tava le mons fulu lu ma sina chai mine ya man tu vo le na yel chi milo no tala no an tu yo le yel swing on tu la fono e yai tau sanga o tava le o le an sil sila yai e lai se nei tu tonu o le ta ilua tau sanga tele mai lo yai poua a fa tino le dan tu la fono e pe ona fa ilo mai ai e le sita lai tonu le lua tau sanga e a mai ta i tau sanga fo e a ma koe si aki mea nao Warren of Fitness e ta ilua fo i tau sanga i ta avale fo e a tonu se aso le rumana o la fa pe leo na fa tino ai e a le tūranga le da a ai e wane yo tatu pole pole vani e o le mea o le pole vani e le mau tonu ai oi pole a le mea o le afai e a fante tainga o le nivaing o le fiafi o e fiu e mafau fang na moa ma ia le asunga fua ia le wa stofi o na ae moa e a afai a o le mea na e fiafi e ei tamiti ma le tau ai e le se mea o le a e kamu fai e fua e kealu le mamoi a wa a va pe e le o la vai lau vaso ele se me ole a e alwoi furga me alwa oi ele me te sila fia o nae mo toa i ngā fatia e si au a inga ele dei fo i a vaitam e a lelei o nao toi te liwan tu aile i Samoa toi fa tano fan tu aile ele manu le antunu i Samoa e a o nao mafuto mai le tanto polkala mil dei via filung o le tanto wala leona o le tasi ono tasi ma le tasi fa mo i Samoa o le tala fia fia e a o le tala fifia, o lea ua pasialo ia le kapeneta. I lana fono tanga i le diva yaso. Le si i tanga fau o tau o pasese mo ta avale la o pasese la iti, fa atasi ai ma pasi. O le neisi i tanga fau ua fa tulanga, e si i tia i le tolu se fulu pasene. Ia mo tau o pasese i ta avale la o pasese la iti ma pasi. Fua i tau o loo iai i le teiminei. Ole a tala tala manino ele pulenga o fela ua inga i Samoa ia po o fela ua inga i lunga o le lau ele le RTA le tau tonga wao te tele ua faa tūlanga iain le nei faa iunga alo ia alo tatu malo i Samoa. Ia, lele. Ole tala fie fia o aile la fie fia. Ole la fie fia tatu awe taxi ea ma tatu fale taxi ea ma tatu fale bus. Ia, o le si lai tu o le tupe o aila la le la le fie fia ia nga o ila tu o lo faa nga ina ia le fui tautua ma le fui au au nanga ia antonu o lele le vantu de ina pasi ele talo le tupe le tatu tru o le fui na pasi ai ma le si tanga o le tutongi ma walalo i tutonu o Samoa ma le hafa pele on si tia i lea tausanga ma lea tausanga ia le tatu tutongi ma walalo i Samoa. E antonu ua leva te le mailo i eisa mo po le alti mulmuli na yese si tanga o pase se o mene i o pasi ma taxi ia ai tante le ilo afo ia po le alti fa antula ngana o pase si ia ua yei fo le ting e fa yei lava le avi taxi ia lana ia tau ia pe e fa yei fo ele pasi ia ia le tau lana ia malanga fa apito ia ua yei fo i taimi anu i mea na o ta fong ia ole mea na ia e pule ai lava le fale pasi ma le avi pasi ia i le tau o nā malanga whāpitoa. Ei, o vāenga nā ilu, o lea e silsila iai, i le nifo i vaitang, wā le fai mai, ea o le anti antu le le pūlenga o whemalanga inga i lunga o le lau i le i Samoa le au tie, e wha manino, ma wha ai loa mai iai. Ia, e le o tā ua mai iai lai i, le aso, e wha ma malu i nai. Ioi, wae madatua, o so se, tūlā fonua ai teu teu, ma pāsia, ia po o se teu teunga wha pē po se itanga e pāsia e le kabineta e le wha pē pāsia lona wha maila ia le ole le a o le le wa anangi
O le winga o la utala. Wa isa isi o tato una e felua ile pasi male taxi. Ina ni te iwa e si ia fafua se ile pasi se o lau malang. Ianga ke ia ile wa ea fai ngai ile pasi se. Ele o le winga o la ufa matalanga. O le fai maile faa silsilanga. E faa tali e se faa matalanga faa lawa i tele. Maile pūlenga leo le auti eipo femalanga inga ilungo le lau ile ele isamo. Ile taimi male aso. E fa mamaluina fanti tainga le la avantu le fanti tainga fai o le aluantu o e le pasil teminei po fena vale me te alu yei fai te sau mai lounu ua nga ia pia pe ta la kako worka la e fai ngofi fai o nae ta la le teminei o le fa malisi itang o le teminei e le pasis lono winga ufa popo ye ilunga mali tolus fursen lono winga si itanga fau ta la tolus fursen ya e fa pena foi la i malanga i lunga o pas ya ma me foi o taxi e pe fia la vale le town da yel termine o lo no winga la fa po yel tolus ful pas ya o na tau so ani le le tau le ping sing ya ma le kiso foi pe o le yel tonol ta tu tru i sa mo ya trailo yel ni fina ngalo ta tu tru i sa mo le au a tje pas ma ila tu o le fa nga ina ya taxis e to tonu o le talafante ye pia ma so se vai nga le vola tru ya to ite ya antonu o talafia nga ile a o tele ina si tia le tja o le ping singi malkiso tanu ma ila vola tjangwa ya e pe ona tu lai mai le va Iran America isala elu ma le panon ye wa si tia ila vai lu ma le tja o ye me a le fa pa le ngia la isi si si tjanga o le tjau o lea au au nanga, o lono wing. Ya, te le le faa le tonu o le ai ai tato. Ya, o le sina vaenga, e pei o na yei nei. Ya, a wala vale longa puyeli i o le paia. O lo tato wotro, i le rei vaenga le vefeo le wotro yono miduti. O na ta leo le tu lai lima. Matatua, fai fai bali ilo usai lunga o le le tele. Ya, a fai fo o ngai isa kanko, o ngai faa ki ngā uru ya oi lunga le awala leye vya fita. Na pa wala ufotua ngai atoe, talo talo iai. Ma e fai e, e maua o e lano le waki. E nane in te i vaua e maua luma, ma e kau muri muri e kua i kua ar kaka avali. I anga ke i ei lewa tupu wai se pe fea. Na te i ei la ia lea ua e so a faa fua se i le nante avali. E wai, na utalanoa na fi sitasi, na ma talanoa i le afiafian na fi. Afa mei lankara, tori. Ma kwa yo fali ye lunga la orke. Fak ay se. Ola be fali. Fama. Ke lor ka vale mo mo me olu. Fak wiyan. Na e mo lan say ne afe langa vali. Ea na afe mo mo le langa vali muli muli ma yay tu. To e mo le le say njam chap. Fak nga la ye le. Fama. E mo ka muka hu ay afe langa vali. Fak. Ea ay. Fama. Nga afe le langa vali. Ay kwe ka marka vali kongo le mo le awan. Fak. Son. Ea. Nga la ye le. Mamma ngo e mo foi la ile. Ko e mo jo. E mo langa va. Ia. Ai e mo langa va le ko ia fe for kam ka. O fa kshon. Ke lo na na ko la ya. Wa lucky o. Ah. Ma shalo o e drive. O o se angi. A wa anga palasi me fo o. Ah. Ia ma shalo ai ka ki ka muri muri ko le ko. Ah. E usu ye isa ka pesi. Ah. Pesi fo ile le ma sandina o su pe a o ye fa pe ni. O le fa li u le la. Ilo na tawa fia. Ia, na ustu o lalo tu antu le malu o le pa ia o le au ta vale neye fia. Fai fai mahali, fai fai le mu, au wala sa o na nau telefo iai. E o umaka ko ilano le waki, ia po lano le awala o papa ngai ki alui. E kausambi le ye ila upa ilgi fia fia fia fia alua ile le fan. Ta leo le tulai lima. Tatu talai vei for woman talai talonga o lafie nei. Pa wawe leo musika mulimuli ei oi lo wainga lafa mulimai.

0: Ua mafai o na au rā tula polo kalame le leimo o I aso taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atulu o ese tātupu funeral directors I Manukau City.
1: Kalame leimo o e ta alo falava. Ngo wape te re lima alo na fai upe balo. I o tau faa au tau ta. I o tau mata ala o lo tau fili o le te apo. O lo o fea lua wapi. Fapei o se leo na tangi sa ili sa isi e aina e ia. Uma atu le faa maa iyo le koviti. Ayo sa faa iya, te tonu wa tau langa faa tau. E tupu langa tala bau, faa le oloa ma oloa. Faa nga uia e nei, tupu langa tala bau. Na suwa suwa ina ma faa tala noa, iya tupu langa tala bau. Pea isia wale fefea I le tula kono. Ayo le tani ya isi tupu langa bimita, vale. Ma tau te fia faa tai tai, iya miyo kengi, Malo losi fa mata. O le fa ma ilewa afia e talapo o le copycat. Wa I tu atu o le copycat. O satan. Tusi mai pe te o satan. Wa fia mi o leona fo. Wilo e satani o Yesu e fa tu sa. O le leona yuta. O ya oso lo vo I satani. A ma fia leona tangi. E a ma fea lord wai. Ia e wha alea ngai na tangata masa e ima ai. Lapa tai mai ia le apostolo Peteru. Au ala ta alo ila malaya sa tani ila au tala bo uwe. O le malaya ta alo sa tani ila eise tu lafon, ila eise laufani. E te le fifiri fo I ili taimi e tau ai. Ele e tu ina mai fo isa taimi e te kolengi ai. Ele e wala au mai fo isa tani. Ta pena o lea wa rua te whaite hape tau wina. E fusu leanga satani. E whaatari tani. Se I vai mai. Ua e vai vai lava male aiso malosi. Ia oso fa I loa matatou. Ia va ai tatou le au copycat. E toi oso fa I a tatou e satani ma fa apo oe. Lea I tatawan tatou fa tai tai ma muli muli I a Yesu. Ua e le ma fai e satani. Ona faa to I laloina. Ia tali Yesu, e te ola ai ma e fia fia ai. Ua mane tua, e le lei mo oe.
0: O le ese tatupu funeral directors, o se fale maliu Samoa, o le tani foi lea o teimi whengata, ona o le malanga al maliu maleoti, e mawhai foi ona lato awina atu ma awina mai tino maliu o e pele, mai so o se atu nuo lalolangi. Mala au no le ese tatupu funeral directors, I le lua ono lua toru fitu o, lua ono lua toru fitu o, pe a fiu ane ele se funu manabalu Norman Spencer Drive, Manukau City.
2: Hey, hey!
3: Oh!

E tele ama vuanga elenga le sikirak o le lea iu se malu o le taiau o le tuua o le ainga lae fa isa isa malu makua por ko inga ya o lo walu a ngalo lau kaati le fane ya po lo walu a ngalo lau kerefongi le fane e kele ama vuanga elenga le sik ya e utilo o le tuua tele au tatu o nga makua sikia Ewia ele I laki se se o kakou le loto le ngabai lua ele faas ful milion na tala. Ea ole me tau. Ole tatu te ulia manuia maile dei vai ngole fiat. Ea fa mi se antula ngang ole tua I ainga loto fa vau vau. Wa fia le malanga le marimu le onti le dei fo I vang tau. Ea pa I antula ora au fa maa fanfana. Ela ai o loto maa nganga ina ia maua I pia le maa fanfananga. Ile nei vai tau o puapu ngā ma whainga tā. Ia e mise I lava le teimie valavalai mai e pele I loto mā nganga wha mise I tuai. Ile uso I a sau si ufanua siu seu. Ia masiona a inga ono o le toa sea fo I o le mātanga ma le tina po le tua a foi. Ile nei vai tau o le tau mālulu. Ia wha mise I tuna ngang o le tua. Ia maua pēa I a le loto a mā whanawhana. Ile nei vai tau. Ia vitai ia I fo I mā whita. Ya yeah, Michelle no fo valvrai ya male tina e le rigwai tau o na wa amiel tua ya o le tau sanga lende ta so le male tau sanga lende te antuni ma kau kien mele o ke fai kau kwa ilungai ta fa mele fa matalang e silia mal se fulu afe fa na wa onga na tu ua onga I le tau sanga na te aneilu afe lus malilima E au noa manio la tau whaelunga po o ni qualifications. E amba uasi itia mai ai ile se fulu tasi pasene. O le tau a whae leo whana wa unga tono ni usila. Saua mai le pasene na se fulu tasi pasene. Ile lua tau sanga talua na mai al-Covid. Saua oso ilunga ile se fulu male lima pasene. O whana wa unga ia. E le aini ala tō whaelonga o le NCEA Certificate e po nisi fō whaelonga e o ese malea onga ua la tō maua a whanu mera la e pe ona ta o meile li poti wa mei e o antula se furu afe faa se lau fito sun male tolu tūpulanga televou na whapela o le tūwa onga e le tau sangata te nei e au noa mani whaelonga o le NCEA e po nisi fō I a qualifications E mai o aonga I no fuanga e maua lano le tamau ainga e mauai. O lea e whapea na maua mai ai lea le kuata o le nā whainu mera. O lano winga e o antu le lua afe limasela. E pito nu ui e a ula wha soa o ilatou. O lea o lo o au mauai. E mai o le pasene mo maoli ma le pasifika. O le fa mai wasitia e le fitus fulu male fa pasene mai le ono se fulu male tolu pasene pe ona yai le tausanga I ona tuantu e a mai ua fa pelea ona mai te winai I ele ma walunga o lea sitanga pe a fuantu yai I tausanga ua mavai e a antonu e tofu lava I ele tomititi e male mafuanga Ya e tofu fo ili a inga ia male na tau mafu anga Ua lima faya ilava Ona toe faa ua Ya o ngā mene yo fana E wai peilava ona ta ua fo I se aso la ni tausanga E isi a inga I nei au kilani saute O lea e ngā lulu e fo I lele part time Ya nisi o le fana A misi la vana faa unga le vayaso E ngā lulu e le ina I so soani I a maua I se tupe E fe so soani ya ile a inga a wale tausinga Ea, o le sifu I vahenga ele o ta ua maile di potilea. A wao nisi o fanda, e o loe le sifulu ono, sifulu fitu. Ea, tūlanta ele sifulu malevan. Wa amanta na manna o vilele, e o e amanta o na faia ave matanta e zese. E peo de yeile faa ka muta, aluantua I nai le palamba, o le uelo, le insinia. Ea po ngā luenga fuie e fengo fio na faa tino I lima, fai ele tisi. Antono o lisi na mafuanga. Ai afa pe o le to atili pe o vantu mo le lima afe o fanda uia o le ua afa ma mulu mai a o nga a ua le to yei ma se mefai o na umno fo ile ma ufa pe soni a faila o le mele le la tupu ya tato fanda ua o nga ya o le tato te te patau la ile anga ian tu le rumana soli e o kire me ra kori a isha le me o kien a wafo
O le antu nuu nei, po antu nuu nei fafu. E faa moe moe mea uma, ilou tusi pasi po o lau fasipepa. E a misi la lau fai longa po o lau fasipepa. So le, e te tinga aina fui lele tono langa alwenga. Awa fui ngai kero alwa kumasau fai longa po so fasipepa. Ae a faa pe o nae te uma mailea onga, o nawa e sau malo fai longa. Ya, mawala ila hava noe fata ita iese ngarwinga. Tele ila hava noe mfeye ona mawalunga lo tung. Ya, ae ese ese umalave peo na ufea tu stemi usol. Ese ese umamafu anga ya layo na vave, ona koma maile fana upe faa maa mulu fana maya onga. Ya, uisi vuite. Ele o mea onga nae faila onga efefi yeitamaiti. Efefi ala vala ato ui el fayang ele amea. Kalepe ang ele amea. Fawang ele amea. Ya, tailo ye. Nente wale ilo anta tumatu. Mulevanga le kwa anulo wakaripolo wa fingere hao. Ya, anga emo mori ikaya uma. Elele ya lale fai. Ya masi ya kifa lele. Pole mea nga ya onga. Ya pole mea fui nga ele wa onga. Utanto ye pe ya onga. Auckland Grammar School. Ewe. Mount Albert. Mount Albert Grammar. Olenda ta wa maile lipot. Soli. Pome ola onga le bito isili. Ona to tele. Ia whanau i au kilani sau tene le ai. O le aonga lona lua le tono ni usila. Le pito i sili ona to tele o whanau e aonga. Pa mei o antu le tolu afe lima se lau whanau a onga e aonga. O whaiti o la nisi o mātua. Ona o le tūlanga foi lele whamai. O whaiti o antu ala antu whanau. O maa li lili tono potu a onga. Ya, e sau noa le li ipule aonga whamai. E tofu la wale potua aonga. Ma le hita voi lele wha amafan whanai. Ie po la isa central heating voi lele le aonga. E ma whaiona wha amafan whanai potua aonga pita. E le tutusa umatamaiti. Oistamaiti. Ki nganga mafanga whang. Ai tatau wana whaile ufa mafan whan. Ai whamili pule aonga. Mai la waile wavahu e o le whamwa. O le tū la whono lawa ia le aonga. E le ma whaiona whaisau jacket. Ie pe whaisau sikafu. I lunga o lo ufua onga pe hawa peo le te tono le potua onga. Se I vanga na aila. Ia le ufu mafana fana manifi voile. Ia na pau na ufu mafana fana. E faa ntanga ona ufu I tua mai o le ufua onga. Ea, ta ilo ye. Ea wae. Ese ese fo ila ngona o matua I le tulanga lea. Ese fo I le tulanga e peo ni aia le faa malo sia. E le pulenga o lea onga. Ya fa ya onga fa ye pulan fa ya onga fa lunga skafu fa lunga jacket ya fa ila o to wi nai na lo wano po a po ni tantu fan e lo fa ye tulo fan na wa ba li li li ina ai o le an so la ngona u fa ali so fi nga no yo ile pulen ola fa ye jolin se ona fa nga u le ma li li ye po le me e tung tantu u fa to u ma fan fan ma ni fi dai o fu tu o fu a onga fa na ya na ona tantu ya tulo va ya joy ai fa she wuf Ili ko kele kele ufana. Ya ole tu wana onga ai le india la tu wafo. Le india la tu failong. Kalo siya. Ole a mawinka ko kamuka. Mawinka ko palama. Kele ai ni kako wa awelu. Ile lumana. Ai le ole kumuayo pare moremo.

oe o afia viva pene ye tele lava ina e pese pese e lava na oe ia ma e oe e lava na oe na ila malulu e fa malo atua I se o tamai a simi e kangi kau ka la nga unga ia ringi vae ngon e via viva mai ia mi si a ngala malamana tenari tautua e oe ea e vitau I leleia o lua wae umaloa inu fatasi lua fuala au ea male viongana ya ngal malamana tenari tautua alo vantusimi e le tina male fana fo e le riva ingo le viafi ya vaia fuala au ingarunga ingu seo kama fo tali tula e fitu e vafunga le toi au natu tatu tala maisa mwama ya ngal malamana tipi autanga vaia.

Super Mario le RC le fantuola to langa is moi ma le pese a tamola fai fai ya so le dik fo ivang ole fiafi e va vai enjoy fo o ta to tala ma is moi le to ya il por la meda ole anga upu mo i ta to le dik vai ole fiafi le was fu fi tu mla fo mi dute o ta ni to lai fi tu ya ta si ole da fo to nu mala manuia ya le to tello le manu le tro ya inga ole sa fa muli mai e nga wenga fo yo le ni yasu ma lo la vale on sai ma lo le fa ma lo ya jan si o le dawa sa ya lo fo ye to singa o le ni fia fi wo ma fo se lo tu fa ye le to singa ah ya pe fa ya le lo kwa lo kwa ma to singa o la ma tv le je be o ye ah ya le le a fo ye ni au fa mbi nga o sui fo ba so fa na e fai one vana mai le afo le fitu le afi evide tolu fitu fitu ta si lima iwa tolu me fai one tuku mai e lunga le Facebook ma le YouTube ma le tatu wala leo e a pe te imeli mai fo info@radiosamoa.co.nz info@radiosamoa.co.nz o le tu lai vanu le afi evide lava o lava pele ona wina tuai e a le porgalame masani o le tatalo mo oi le masani yonu faya le afi afi you us freely take this ya ole utu mai luma ile pone ai le ole po a tai au ola ni emisiela tai tu pulu kala mena ile afia fine ole tatano mo e pan tali tu lai van ya pan tano fan tu ile sunga ya church le fa tasi mai fo le tai tu tu tua la kama mika io e ya ma lori mika le fa yo le faiva George C. Lanta va tele ma fa tomai maruia ya Finger man along on the deep board to my for winner time. Yep. I'm all too malevolent. I'm for some of the divine. If you fear me, shall ever see you come by. See me, Eoy. I really can't look, look, one need a macaron. Ah, bye bye. Kato, how do you form? Ah, well, what not fat? Eoy. The old I like and go gala young out my yay long of fat. Hey. Fafuana, ow. Yamalipuki, cocoa, I lay the kit or man.

Yana Matar from Samoa and Qatar. Fa taile tua silsili ese ilana pui puinga mo oele pele saha Mariana wa antoa ile solo luan tausanga ta talo feifei pea ina ia fa manuia le tua ilo o langa tupu tupu ae ma ia malu pui puia lo siu siu banga yasu te tasi olo ola ma antou te anono fatele mo oe saha alofanga o mantua o Antonina ma Asis great grandmother o Antonina Taliaoa o aunties ma uncles uma o cousins uma ia ai sili ia lo fanga moliantu mailo nana ma papa o Meli ma Taliaoa Savilio ma taia o Manurewa e amaru ia tele li ilo wa sofa nau saha Mariana may you have many more happy returns in the future. Ya si ko si ki kasi ko longa I po ye ni si ta to fa mrianga. Yo e ai a fa yo le so le pa u ye lo wa so so fua. Ya fa mrian tu lo wa so so fua. Ya fa mrian tu le so fa na wo le so ya Raima. Raima o manu rewa. Fa mra tu ne le so lo na so so fua. Yo e ale limas fulu mon tu putala. Ya masalo wa tulata ya onos futala. Manu ya chelelo wa soy fuari raiba alofanga. Ya mayu aing umala baile nga chayne ini usila eva pefo ilela lo langi ato. Ya misa ile uso po le sunga le lipule. O le chowchomala udanga lea ale tanoa clothing. E peona yei nai one hanga lo la to la la. Ya manu ya chelelo wa soy fuala ufionga le antawa Bruce le antawa. Sungana lili puleo le tandoa e inai o nehanga ma Samoa e maujo umalavono ufamda tuina le soto wa suifua e a maua peni siya se telefa peni tato te mafutai.

ai le avatua sou sao a walo asu. Ma die, pe a tei, wa sala seu.

Lui tau, mole aso. Fa tua tua ile tua, ete olai. Have faith in God and be saved. Ngā luenga, ma tā upu e se fulu male ono, o le foi upu e tolu se fulu male tas. Ua fai atu I la ua. Ina fa tua tua ia I le alii o Jesu Keriso. E fa aola ina ai oe. A toa malou a inga. Fa tua tua I le atua e te ola ai. Have faith in God and be saved. O le malanga fa misio nale a Paulo Masila. Na fea ai le a aitele o Maketonia. Ua faya ila ua. Le ngā luenga lofa I tangata o Maketonia. Ua faa malo lo ina le tele o pipili. Ua faa pupula ina le tele o tawaso. Ua faa mama ina le tele o le pela. O e na maua I mai faingata. Ua faa pea o na malo losi. A ole I tūta ua o le ngā luenga a Paulo Masila I Maketonia. Ole faaola ina lea o tangata, ua ulu tino ina e te moni. E to a tele taulasea, Maketonia. A ola la tō ngā ruenga, ole fofo lea I tangata, ua maua I le mai, ole ulu tino ina e te moni. Ole auwala lea, e maua ai a la tō tupe. A olea ua papa I atu Paulo Masila. Ua a mata o na faa I titia. Tangata e maua ile ngase ngase ole ulu tino ina e te moni. Olona winga, ua faa I titia la lato tupe maua. Ole ala lea na fau fau leanga ai. Matau mafai, ia lafo ina Paulo Masila. Ile fai pui pui. Aile ngata ilea, ia fetongia ila ua imaa. Ina ia vave o naoti ai. Ua saisaitia Paulo Masila I tutonu o fare pui pui. O la vae saisaitia I filifili I ua mea. O lima saisaitia I filifili I ua mea. E le leo leonga, leo leo o le fare pui pui. O le fai totoa, o le mea o lo o nonofo ai tutonu o le fare pui pui. I luma matua. Fai maile tala, I lea lava po, a oi totonu Paulo Masila I le fale pui pui. Sa ta talo I la ua, ma pepese I le atua. Fai maile tala, na faa fua sei ona lulu ina se mafui e tele. Ua ma tala tala filifili I o la lim. Ua mā tala tala filifili I o la vae. Ua ala le leo leo. Ma ua iloa atu le mea ua tupu. Le nei faalinga matautia. Ole mā tala tala o filifili ua mea. Sa loka ina ai lima ma vae o Paulo Masila. Ua tauma faile leo leo. E pule ilona la vaola. Ona Ua te ilo na loto, ile mata utia ole nei vavenga, faya e lea tua o Isara elu. Lea la ua fayatu ya Paulo Masila. Aua, aua e te faya le na mea. Ole mana o lea tua soifua, wana tatalaina, noa noa tanga ya te imaua. Fai maile pule ole fare pui pui. Ole ase mea au te faya. Ina ia faaola ina aia. Fai maile tala a Paulo Masila. Ina faa tua tua ia, ile alii o Jesu. E faaola ina ai oe, a toa malou aima. Ua faa pa u le leo leo I vae o Paulo Masila. Ma mo moli lana faa fetai. Ole I tu waso lavalea, na tali tonu ai oia,
ile mana o le atua soifua. Samoae, ma naia tele si tala Paulo Masila na fai le leo leo e ngalue mo le malo Roma. Ina faa tua tua ia, ile alii o Yesu, e faa ola ina ai oe, to e faa ola ina malou ainga. Ole mea moni, ua sawa sawa i nei aso, tangata ua pule i o lato wola. E mafua, ona o pulenga sa wā. E mafua, ona ua ngase ngase faa le mafau fau. E mafua, ona ua ngase ngase faa le anganga. Na tau pule le leo leo e ngalue mo le malo Roma ilo naola. Ai ta ofi atu e Paulo Masila. Fai mai le tala le leo leo. Se hase mea o te fai. Ina ia faa ola ina aia. Fai mai Paulo Masila. Ina faa tua tua ia ile alii o Yesu. Faa ola ina oe. Toi faa ola ina malou aina. Samoae. Ai ape a sei e faa tua tua ia ile alii o Yesu. Lena maliu ile satau. Mamalingi ilo na toto. Ai ape a sei e talitonuia. Ai ape a sei e faa tua tua ia. Faa tua tua ia Yesu. Ele ngata e faa ola ina oe. Ai faa ola ina malou ainga. Ile nei aso. Samoae. Ai ape a sei e faa tua tua ia. Ia awa lofa o Yesu. Na maliu ile satau. Na faa malingi ina lo na toto. Tātou te ola. Faa ola ina ai i tātou. Toi faa ola ina ma o tātou ainga. Faa tua tua nei. Ia Yesu. E te ola ai. Tātou te taro. Lea tu ai. Faa fetai. I lau mea alofa tā ua. Ole faa tua tua. E faa ola ina ai i mātou. Ma o mātou ainga. Angalelei maia ya i mātou, ya mātou fe au mga ruenga o lene yasu. E tonu malelei ai mea uma. Lou lafasuafa Yesu, lo mātou alii, ma lo mātou faaolo. Ua mātou tatalo atua inei.

0: vuosi full mal fitule mo chale chula yo no to to mo or with sabo il ne foi ta ya mal fa un orbe ya so ta to ya yo fa mo for masina lona fitule ta volo on el wa fel vuosi full mal yo no pa ngal chalo pa kala me fa chalo fa mai on Facebook mari YouTube or samo kiola balo si fo bria il ne foi ta ya fo fa fongo el ngo le fa mo tasi ono tasi mal tasi samo Good morning. Yeah, for Ben Apple Tassi Lima, but I'm way out Kilan Day. Be a little for the two tattoo in there, someone for one lemma. Say, hello. Well, Tai, a lefata for my Nisi, Soki Kilo, Aku, to Teletampa, and Galoki, you know, Nisha Fata for my Fatal of a boy. A few hours at a Puala Samboa, Sunga Labrora, ZJ. Mafuta mai sa te puala mori atu lo faanga sion tina peleina fitunai au pepeinga mahali o tara fitunai au e whafonga mai lai alo fitele mai aing fwoi sa te puala brother vaa mara ainga I mangele dear son na puvaa bei mara ainga I Henderson Ya papa na fo ia le ati tabita mana ai ngai Henderson ai ngai mana vai otero nei lo faanga o tapu ma tele sitila mana fa na mai sa te puala mo le tele lava ngai mo nei as wa vai do mbori ka pokala me ya na nga fo na ta to wa pokala mo lo fa ye ta to lava ngana sa mo ngo de sa mo le alo fo mai sa ka puala le wa mbori bone ai ngai ni sima alo pere lo fo le tu fa taile nei ta ha fo mo ta to mo tanga E ele fonga na fai ele minister on by fafo. New Zealand tai tai fo ele New Zealand first. Ma vasa mana Winston Peters. E fa sanga stasio fai pule ole Greens. O te baba ia tu. Ma vai ngana ma wale tapo kala mea ngana man mana. O lo o ye inisio pati o lo vala wale tau o na fa ma vai ele le fionga minister. Au te leo loa tonu po lea tonu le mafuanga o le mana o lātou ae I le o I o le vāo New Zealand ma masaina ono la fonga tonu le palemene e ono te leelo nā whaina e awalanga leo le kua vaku ni po Kingba o le kāpo kalami ua whasala lau solo e le ngata o le ampasa saina I tonu New Zealand ia whepe hafape nafo I tonu le atenu a tō tine lopo ani a whaina e ono o iai Ya pe ao o te tele wai ili whaupunga whaafengo fia pe ua whaelonga lanu ma
1: Ia o fela fela fwa inga lama fwa I tutono le pale mene ana nafi I le tala noa ina la o le taimi fwa I lea o whainga atui po tu inga o le COVID pe yo ina lea na amatai fwa I ia ona iai fela fela fwa inga I tutono le pale mene ona o lea la o le A tono o le tali atu fo'i lea ia ua o le sunga ia Winston Peters o ia lea na failan saunuanga ai peitai la o le fisili fo'i lele o fisili e au mai e le malu o I la tau o e olo I tono le mauta o ngala le pe nga kali I koe inga fo'i lele ia nga failo leo ia I koe inga I si MP lea o le swafal MP o Lawrence Zunan o ia leo le MP mai le party fo'i le Green whatever na olam soi fuai nei New Zealand so o la na ia lala fonga fo'i lele na fai pe ta uai pe fo linga ma ile manatu o tanga ta fo ila to ya e mai so mp so palmeni wo fai longa lan o le fai mai fo ile le koe fo I ol menga esa wai pe o tu o la fonga na o le ala o lo ya pe ona sa no ia le fi fo ya ka ma so puloni fai lo no na le fi fia ile nei fo tu langa o ya e mai se o fam talanga fai ai to no ya fa pe na fo ni sila to o le pati ale Ale green o le fo yolo fa ala wilo pa ule me o le fa tal tali sa fa tal tali po ole ase fina ngalo le fonga o le mauta a wae pe yo ie ka kaunga sa wae se fa ai unga fo ilia ai mai se fo I o le sunga ele pale mia taimile nei o la lava wa fa ala wilo o la tu manatu yes o le saunuanga na faya e le tala fea ngai ma wape wa ta ke taila le koi inga a waku ule maka le ilme ta upusata wan tala no aina so o le lava la o lo o ta ati ai fa apia po le ase fa ai unga fo I ole aye but as so far ele ye se fa yunga fo ele na o mai ele fonga le motana
0: ole fa pole sunan ale green fa na usaina ana malanga mai nei le tsanga a fe se la we se fo lumba le fa I think
1: yes yeah tasi ba
0: yeah so ole tulanga na ye Tiloma fa sa moi ya la fonga fo yale a fi ga ben star with a fomba let it early on the New Zealand first e pe ye folding on my ya pe afa pe tu ye ta ita fo le le ton ole se vaile o lo ya male issue le tana no inande pe ye folding on my wa ma masang yelo tana fo ton ole ya tu wa ya wa afa pe la ya le ngana pro tani ya quote go back to where you come from you loud mouth and maybe you'll learn something about the political system of New Zealand. Ola fonga I lengana Britania foi lele. I think ole loloto le vangalen tau faia Winston ya bavasamane. Le fa mamla ba ole tau ole tunu e pule I fainga fa a demokrasi.
1: Yes.
0: Te loi na lena pui a tau fain ya ukere opo o faisi ma mau kere ma loloto te lema tunga la titi o nei vanga le fonga foi lele. A mesel mele ol koe foi ol koe alu le kunga e ngai fanga o ya.
1: Ole se tau te tau le fia fia ile au mai nga foi o nei le o ma faina au mai a uma ia I tu elua. Mantu ole au mai nga kali ah but na o fa long long si vae nga la vana na fit tono le o le fono le o la fo isa fa ku ala nga na fa fa ngo fi la fo isa fa fa e mai I ale minister le fo ia ya anga I le tule so sa ta wala fo le long au mai uma piko e luo le coin ina ia fo ile ta to tilo tilo ati le ai pat o le la vo au mai ona o le fa no no nga la to ye yo lo ye e le ia la fo nga na fa pat ai se manga ya ye pe au mai uma la fo ile le luo la yo na ilo aila but I think o ina o fa

0: kalame onei le le deadline e tauna fa isfai unga sa mol tu lango ye lona lona no foi to tonu o le la kapiela lang ya ya wala ko te loye na isima ngale na tama o fo le money sho lipoti o le failoa o le le ngato le le yo le pulenga tono la kapisa bo a o le failoa fo yo se tasi a fo i uni la kapi e fa vai mai tono le tono but already la wa yele ne le no force amo tono le pulenga a world rugby ya pe nai banga ye te le lo ye wa pe se o le il tanto tala no fo mar su ka ko le kyo se kai me bo a pe nai banga na ma wo po kala me an po a
1: io e a ton mo le wa o nei la le ye le o le deadline o nei ben sa no le sunga la wa o e fa ai lo ai fo i la le ile world rugby po la ton le tu lang o ye ona o le wa wa ngia fo i le fa a la wi lo fo i le mai le sunga le li pa le mia o le a fa a matu se mai sa mo mai ile sa fa inga le ona o tulanga la fo e pele fo e nisi la fia ma ngia fo ile tai mi sa ye se fa tal tal noanga ma se sui mai Australia le na ye ile sa noanga fo ile fa ape o fa apolo kiki le fa inga o le la kapi to tono sa mo a tono ina la fo ile fo ina to ya ngia mo to ya tan ngia mai tu su singa ya ananafi ale Radio New Zealand fo ile to pe o ile wa amata mai lava e o mai lava la ile tai mi le nei ya a tono o le wa fa ala wi lo le fina ngalo fo ole malo ole ale inicio tulanga ole ayai patse tia wi ye tele la va foi lo fa no no anga ona o atato fili fili nga la va foi ia ai maisela ole afi afika la ye o ai la ole asili ona afi ai fili fili nga pe afa pela ole a suspensa mo la le mo le fa o fa tsa usanga ia ia ke wa ye o kamaka alo awana pawale nga unga uta inga utanga tae o fo lato uso ifu eta utuwa mata a alo isi atunuku isi ta alonga ole representing ole atunuku ole ofo le ola tautua but ele yoe yoiku kongi o unga oe inga ya ka alo faa you know efe kongi ya ifa polo polo polo kiki la koku a but yeah, ole tulanga fo ilele efe silingi ya ilale le tulanga tau governance a ea i vaenga faa pea ina ia mauti noa ole lei ole stewardship ya le lei le pui pui ya le lei o mea tino o resources olo o yai mo tato la vaya ae maisela ya le lei le pui pui ole public interest a wa a oki mai lo kako i ia yeah. Olo na winga wa makua i ma umau atua fo i ya le ingo sa mo la to ya ye le laka pie pe yona la wilo ai fo i
0: ele vavaya to say my potina to see a observer or masina mati or to sanga the day or masina nan fa iloa ele fiong re palbia le fiong ala ule manetoa la uli lewotea olata ba forcision met ole ole a ele si rival union and not to pulle ale sport itono sambo so all of what you want to for for it to say my report for to see all for in the file while le se le fa no no le fiongal parmia ono tu lango lo tu le mai ele fa por ki ki ole ole un la pia ale to no o you need to tell to na to fear the world rugby ya well, in Far Britannia, in June, World Rugby formally appointed like a Pisa Moa chairman, a Fionga Namula Ulu Pali, as Samoa's representative on the World Rugby Council.
1: Yeah.
0: Along the wing, I'm going to put a port of finger here, a tofi mayele, a World Rugby arm.
1: Yes.
0: Boa to Lula Nela Lole, or Farmer Manunga Lale, World Rugby arm. Yeah. Onai maanga ya na maua lpo kala me utele loa wao te nofoi lawa lewa na no foi lo foi ma sile fie le tunu le tulango ya a le ata atora na le lata titiro ya ile ile tatu la kapi isambo so utele loa la ya isi tatu fate tani ya fape onai le deadline ya alo no ingala utele loa po anifu tana ingar malo ya malka kuyungi la kapi ya mal tulango na aya ile fil filinga ma wal emana ombia le world rugby se fil filinga ma oti for yeah. Tonu le tuwa isa mua I le lango le ile lato sui tonu le World Rugby Council ya le farungo longa tu le ufolfola le fiongal panmia e ile si yuni lakpi fo le ole a pule lakapi tonu samu a ya onai vangana na I le atunu use I karkara ngofo isa mua taimur jara fitumba kako babayaku ya po fiongal au ya ina ya fo iha vangana lo tupu mai le tonu a ole misela tonu ni sila lo faima maua tonu ni sabayango ni sila tu sema ni soli poti ma volta po kala mea ngamba
1: iyo ole o ye fo ile case fo ile na ma we Palmerston North but ole tangata ole sa ole na test positive sa ye vai time sa fai malanga mai

0: Val Palmerston North and Wellington sold by Gemi Kongwa for little to Wanga, Luava Yasol to Wanga Naitamati, Oinala Lena Pina Masalomiai, Olea Sai, but Elima, Wele Timilena, Olea Foila, Woma Fayana Fala Willow in a Mai, Ya Nisio no Fuanga, it's a towel of a 4 year on out and year, Elea to no El Malo Latino, and myself a 4 year to all Oala Ilvanga, Palmerston North, Faisitello, Nino Fuanga, Ya Olo, Faalia Ilungo, Bengata Failani, Mo Ilato. Umalava foi ia na I to tonu le vainga le pat olo au mai foi la ia malenu mela le tato health line e ma fai na vala au pe a fa pe I ke ua ia I seisi foi lele a makonga kale kale ange ia pe fongi fongi ange longa isu se tulo ia o tato nu mela health line o valu se lau ono tastasi tastasi ono ia pe anga e le GP awa ia ke awi olo mako I ke la ono fanga o le olo mai tawina I Palmerston North
1: ia asa wa ia wa je lo la to ma sai no fanga pe on ta u a o ba nga ta fon fa che che ya ya pa fa pe le fa fo mai ni si o le fo ba nga ni si le Palmerston North o lo la lampa pa le tno a pui pui nga ai le ya pui pui na si dia tu pui pui nga lo confi a ya o ba nga ba sa ni na lo cho la nga si fo ma lo ni mo cha cho pui pui si fo la cho mo ta cho fo yo la am to lo se fo mo lo cho cha lo le chula e fi chule por la me maro le cha ya Already sabok fa fiaga mal puni ala va mane so tar fa salong fa business mal se tar to report mal ko ala wala tu na to lo lo le tawu ko le va yaso tar bokala be maro le tayao mal so nga ya fa sta la fargo

Talo falta to do, my tattoo put calame only nay for yasso, only amritoleola, on to fear fafilo, oil, swaffa, only a leafaola, o yesuke be so, ilene yasso. Salamo salau, luos for one or for believe my fat bear, oelu lu saito, maloi mata, la to tesele selena, male alanga, fear fear. Ole upumo oil asolene, awa, le fiu, mo fie. Afa bea etialu. E yese tai me te fisili sili tanga tai longa fo I e me tau pisinisi leo whaia ina le tatu atu nu ule nei vai tau e ke fisili sili ma tala tala noa le amatanga o latu pisinisi ma le manguia wa yei le tino a kai piu tama fo I o aliki ya o le kama fo I leo Frankie a ya kangaka fai pisinisi longa o kako vai tau leo wa yei o te iloa lava e yai ale anga vae kusai nei tanga tau wa whaia ina le tino o le melea ole le fiu ngō fi. E tele tangata e wha amanuia ia ile atua. Ea maua fo ili maalosi ma le mafaufau e fai ai. A e okia ile melea, melea ole fiu ngō fi. Wa ai fai lai tangata saina. O ise me o ina mai tangata saina. Ile maalosi ole melea vave inga wha amanuia inga ila kou le kingo. A o saina e fai se pisingisi. Kusa pa se mea fata wa afo ele posa papa kiu e fai. E ke wai fai lo singa pa ki o le umia e umia nga fai ele faki ele fiu mo fi a sa mo a wai pa pa ki o sa mo e mas na fai so so mai kai nia ma ngai o sa mai polo ka fai se pa pa ki ma ngai ele ola ele umia pe ka si ka sa ma ye pere o fai sta usan a wai fo ye ko ka pungi fo a u polo ka lu mo ule se me ko fai a po singa fai lo a o sa inga Ole ase papa kiu e isa inga ke wai fai lako papa kiu ua leva ke denga fai. La e pusa pusa le afi pere ko kele ka makai o iai. Au te vai, o la la vai fai. Mo le meo lele, o lele fiu ngō fi. Au ei loa la tala tu spai e, o le principal al tu spai e. E o faa kasi lava, ia ma la fua le o langa le nei faa le natura. E faa le natura, le faa manuianga, o le lulu ma ono sa. Vai fo ila tala. Lulu ma loi mata longa winga, e leo se mea le, e leo se mea fai ngō fi. Lulu ma loi maka, e ongo sai. La la le metupu, sele sele, male fia fia men nga le ma huia il kelo tanga tsainga ia mata mata ia wa ai wa wa fa manu ia ina il tino so le fa la vela ve mo tato e fia ma huia ai kele le shortcut ka ku ke manga au fa pu pu ul me ai so le principal na e mana o ile tu e ai le kele ka mai e fia superstar fo be vera o kali ele le kele la kapi o kali inga ma to ni sila e piki ka ma au fini fo ia a liki ele le yo la kapi liki e ma ko mai nge ke vai mi bikare li e loeli le la la kapi ai ole me o ki ai e o ki me le ole ole discipline ole self discipline ole koleni e un ka koleni e ke ele foi la ta me tsamo e fia superstar ola ia ile mafai alfa fitauli e amaka ila to fine melia ole lulu maloi mata e ele mali ungo ye nei le testa mali il mata u ma nei al moli mau sa fai e lesiona polona nephew e sa fai il moli mau io to ina la lu mali ye vai vai to ina ya un e fe mai ya so ai fe mai kala longa nephew na fa longo fa mai longa anko le mali na fe siri wo makua ngei ya wa loa wa fa le kongu longa longa olanga ungo le leanga le aunga fa mai fesili rona anko ile lo matu longa lontina ari mam na e ave a ule aung ave mai kala lo lontina e oi ai ango o sasa oi ma ave oi le aung ai fiwa ave oi le aung ai la kuelu ai popo solo o le kafus ha e ave mai lo kala ale anong anko ale umari sol ale ale me e makwale sasa inga ya wa ai ma ele makwa sasa ya unga so lo falonka ke lo la Kele tato, ua koe salamonga ili ka iminga ili faale kongo a onga, faale kongo nga luenga, ia e mafua mai, ole lulunga sa fai ile lumangai, sa kuli ako ya lulea onga, keime lulunga, ia e laku aunga kaya lulea onga, lea ole mele kisele selenge, ole mea na e lulu, ole ole upu mooi, awa le fiu mo fi aye sa me o fai wa ba ku le tu e fai ya ku ya ilu se la ku senge ku ya i mali ong sa i ba ai fo le principal of spain lu lu mo loi mata sele sele
male fia fia le tua moni lavolo matu ye le lalolangi e mo mia le lulunga lulu malo I mata sele sele male fia fia a matu lulu malo I mata fata sima oe e ke fa manuia e mea olo matu tau mafai iai fa fitai isu amen.

0: ina ua fale tono ili si valele le kiti leo tatu sa mo e weis ele mata watu I lipoti ho I lipo on po matala la tamai or pa vilavelea ola ua mai asu esu enga ko I wa sa sa kia I aleva aina I taptafo matu wai ai fai su esu enga ole ele fa pe uto talan malai valele ya ma la fu ua ba noa ona fa ianga ruenga e joy amoy ele fa ai ise tau ba ai po ye in fa le tonu mele na tu kumai na uo so tu amale awala ho ne pa umar we sek ai o tala na o le ta tu ya ai mese la o ba le le ba na o mai o le sa a ve ho ye e to e fa le ya umalo na tino ya to e bali ya ba ai o na fi ya le na wa tu le mai o tala le mo mai va pe o le ma lo si o se bidi mo le crosswind ata vai matu sala
1: yeah.
0: E va per te mi vuole ai pesa malo si mtangi na te mi na wa a matona ya tu le ba ai tu le ule le ya ai fe tu ye lo male male mtangi malo si na mur sabi the crosswind ya na na pe wo tu ai le o fa te ye le mata dia fu pe la te za fa tu te ye mala ona u ya tu la ngale tu le mai ale asa Samuel Mue, Jesse passes away to Tassio Tangato in our company band in the Narbo. They tell for the Tonulon out, Lanasa will for my inapicuta, a song of a kia. I saw Samuel Mumapa in Latin Malisi, Malisi passes a Tolua. I tell Sia, ya woman, ya made about it. Ya Ola Emmanuel Mitch, Nikuela, who is a cooker, I will for ya. Tell Sia, my work. Ola nga singa ma usi usi ho de ala de ya ala wa de akor ka ko bale.
1: Nga man mana de tau si le fiona le mafu anga lo tapo pele au na tu lo fo le le nga usi ai meri so mali tono na tono.
0: Wale bana ye de tapu le wa na ina wa mata lu te man tu na wa mata na sa ko itala le mo fa ba ina ya fi ai mo lo meri de mo wa ile meri so mali. Ya amata lo fo ta tu nga yo ina ina ye e pui pui ata te watina ene, ina ia wana isao mai ia, ia faa mai ia ia fia ia lea tina. A lea e pewa mapuna mai le neiva ia so ili poti. E eipa leo loa leva ia I fanguhani. A fanguhani mai Australia. Ia olongo winga. Ia ele lopeva fenga mai fanguhani wa lea ia ile le tatou tap. Ia wafisi di fuina, wa isao mai a tatou tua oi.
2: I don't know what I'm saying. Or maybe some Malay in there. When I find no one come a car, la Valia, a lot of time for who let you look. Ah, Safa Pay, Kakua King, I honey. Eh, Tom of Pi, or Lei. Welcome car from Honey, I see from Kerepo.
1: Ah,
2: here, not too long ago, or the medal and maybe some Malay, La Uma by a tree. But now, me tell it, tell you, we see Tom of Poyang, or see a tattoo to know who and the way so it won't let.
1: Yeah.
2: But it's too long and not walk a copy for if you feel handy. Ufi fiaka ko le paka ho le mai nga ya ko ko ka ya ai ka ko ho ya ba be wo ko ka ho le fon hani le mo wa ka ko ya le ka ko ta ko hani ho sian popo
1: ai sa wa ma lo
2: ma ai pe o tu ga na web shiri mel tap ya yo le la wa be fa tu an ho ta na le no pa tu an ai oi ta tu o tu ni ule malanga tu ah o la tu ko malanga bai ka mun mure u ko mi hani ke uma mai ka kula ngo meli de ko mon ka ko hat
1: fa nga pe hania sa mo a ai mangai
2: yo
1: ma lo fa te tele mo le nei tai au ola va tu la no cha lu ngo lo tu tu le chinu mo cha lo cha lo me sa mo ani si o va ngo ente pe la ye
2: o le wo ye se fa tu nga ma lo si me fa mi si no me ta nga ngo ngo le le si la si la ya ya ma ko yo lo tu la mai I tonu o le va fo yo e o lo o ye tu la nga ma Sofi mau lumba jangan ruang ia ma melbesen atau mac tak ilu ilu lagi. Kau ini pula out junior officers. Kalau kau cuma la le, aku mai sil sila le ia. Ina ia tahu siai ia angat tahu sili ia mereka pula melalui kau le le mereka awal faham lalu. Oleh sa aku mai faham cuma le aku oleh pak umur fok le suai suai ngau semori ngau kau ina mori aistasio.

0: sa ave ma leo leo se sati. Pa mauni o mono morianga la pa lau tere po a morianga ia in tein masani. Ai o leo iei po ia pautua ina il pulenga o le tate ula kapia le rangi se ilo ilonga. Ile fa ai unga le malo te o le tate utele noa e vinita e au. Pa mwe mwe le soeto e wala waile tangi tau palota sa fatalua. Leo fa mwe mwe fa tulanga ita penanga mo le fonga ino mawa leo po ima ta apu tau fa. Snonga. Tosoru ya tamani po ele tunu ufin filie tufinga ufisa sili mo le pulenga le fritupe ati nae para tonga ba ye fa per pulenga ati nae o ituma lo o lewa tali de mana o tabai ole o fai pasi ma tabale light inga pasese lewa mo wale filinga o le malo si tonga pasese so su pasene le la si ya ele ifa ele mo yala fa tulanga ngol si tamale ia pe wafa pe tōtū pasene, ia na hua lea wai awa pe limata la tōngi maulalo ale ia yon tawa lejiti. Ia unabunga lai fa apopo tōtū pasene ilungo limata la mawari tau fok, ala lai ngā lua eile pūlenga po iyo kulawa inga ilungo la wile ele tūlanga lea, wa ala tau lai au mai ai el fa tūlanga nga ia pe fia le pase se pasi mai fia fia, a mese el pase se ia tede aute, ole anta utol tātou, wana ngata mai lua fesu fasi tam as fuli ma besene sa ya pasese ya amata ina na si si ya tawole olole so umar pensini ya te lo ale wo yeli si tanga wa fe tawi to no maka ya ole si e ho ka u de ka ke lo e ka u fo pensini sa mo de o pesa u ka ya u pa u da lo to o sa u bo fe le mai lu mo manga ri ar ka ole olole ya ele se me ta to pa ya
1: Tāla balu I nei New Zealand, tāla iwa I sā mua whanau tele mwe tānu, tāla nā whafte tele mwore nei tāi au, ia, ia, manu ia mali tāu le tunu le nei aso, male angātu le whaingola pa aso.
0: O le tāla o le tāu le iai le so, o le, o lo iai au o sabili e feo lolo wha solo ina mālo si o tuā loa, o lo o uwhiti ai pēsā mua mai au mai au mana I timu ko ia fiere tātu o tunu I nisi o teimi. O le vāinga I le tau mō le sō I upolu, wha pēsa wai, e au au I nisi o teimi, ia mana I tīmu ko I lea uri vāinga mā urulunga, a e ono I e ono whata utaku sabiri nei I nisi o teimi. O le tau le aso a tai au wha salo atu I le sā, mā tēne lava I na le leiwing o le tau, wha pēnā fō I le vāinga I tu atu mō le aso mafua, aso lua, aso luru mā le stopi, ia o lono wing, o lo le lei a wing o le tau le tātu mutunu. Ya ele o yei fo ini la pta inga po ni fau tuanga o ni winga lea ngore tau wa fiei sa mo.
1: La ufewa ngal mwa mana fama lo fafte jene tau tuwa mali tahatu ngar wengar nei tae mwra nei vaso atoa. Mwani yo feiwa nei aso, mwani yo fo ile, fai ngore vaso.
0: Ya, mwani yo fo I tabai mal tau sala mali tahatu utunu u le fai ngore vaso.
1: Tai lava. Let's see for you. And if you're ngal mwa mana tumar bawa tunga vaya tipi o tunga vaya. Now about to taru tala falo chele to long lan to taru tala mai samo pa tale to la balu e le tai o dei to tomo le samo wo mai le tai mi o famo yaga o sa fana

0: tufa.
1: Ole Samoa Realty, wa fa'atoto'a ina I Samoa ma Amerika Samoa, wa lata I le fa'as funu tausanga lana au au nanga. Lata'u te fa'atawina fanua ma fale, fai alisi o fale ma pisinisi, e o o I le iloilo ino o tau o fanua. Ole Samoa Realty, ua lava le tumai e fisosoani atuai mo oe, a e fia talitonu, fa'afisota il telefoni, o o o no walulima, lua fa'a walu fa'a lua. O o o no walulima, lua fa'a walu fa'a lua. Petanga yane ile Samoa Realty.ws. Samoa Realty, our island, your home.
2: Aukilani Saute, Osa Ilise Samoa Oe Malo Ain, or the Enterprise Motor Group Manukau, or Lau Falita Valley Fa Moe Moin, the Telita Valley Matango Fee Fil Fil Mayai, Tele So Soani Lau Fainga Luenga Mo Oe, Mosita Valley Talafiangai, Sumai Ile Lima Ono Fitu, Quay South Road, in Name Manukau. Access for ilu penga te whae langi enterprisecast.co.nz Pevala au mai ile o valuselau Lima o lua, lua tolu wha Enterprise Motor Group Manukau Sa ili, filifili, ma ave loa lau tawan
3: Toi fitu minuto no tora tale oni tu la Valu o leoa si asili tāra pakalame Ile tautua le Enterprise Motor Group Manukau Ole company ilo lango lango malosi Ile tāra pakalame manu ole tāo Nasunga kuso fia le leu fatas mali tāo Tu pakalame ni tāo kuso Fafteli onse mai malo le sifua
4: Malo le Tau atai poi la tunga le lieno au Ia mai poi ia le Tau tale tāo Ia malo pule ala utui
3: Malo fa tai mole tar pokala mo ta tu ir fa ngor va yasor fa ngor for masina ama tu leva no po are ma ngor tpena fo yele enterprise motor group nei fa ngor va yasor ma langa tu na va yasor fo wol masina fo wa
4: ya fa tai mo ma to wa no ye fa talo pa fo ile to lo si ta to tu lo fa yo na ma wa ta to fa sal la wa kai tu la sa ya ya fa tai da tu de fo wa fa ya ma to mo fi le tu pa la ya yelo na loko pa to mo ta to ya kalau kau tak tahu ai de pai on de masina ya pai lo le pa tau ba mo mo de wal pa tai de pai ma kau tak tahu mo de ol pule ma pulang ol to telepon si ta to wa tu ta pe ai ale de tau tua mai mai ne ta pai de de pol masina mo mo de wal de pa tai de apa ya de lango lango po ya ma te po le ta to le tio de pai lo pai lo ai na po ima ma pai lo sa tu vai vai le sa pai ya e o wa a e fu de tema ti na ye tu la ma le dai pre so telefoni so ta tu wa tu ta tu ma sa la mai a ya pa sai bo o de o ya ma ye fu sa tu vai vai ya a e lo fa wa wa tu la ma fu de ro pa u ma la sa tu sa bani e wa wa de ma ti ba o le na fa a wa wa le de de a to wa pa ta u le le ma tu wa sa ta ya le la wa pa i ne lo ne ya Corona winga tele ta to ba si o papi to mo de malo to ta to su le aso le nei ta o ko sa ba no su mo ya ta to so ya el malo la ya ta to ta ba le pa o e pa ye la ki si dinga ya ya ma ko bol pa ke ti ko le nei pa ma ta to ka ko po ma nei ko ba ta ya tu lang ma san ya pa pe o lu al market ya tu mai ta to we fresh now le limono fitu nei ko sa road Gua tato ya, turun payo nama way tato wa abale pau ya amata tu le situase ya urung selai tato sa abale na ilalu kuwase ya tulang no sa abale ko yo hybrid lo elmano ra isyo to nisina sa abale lo wa urung ya isyo sele neiva tao sa usarte ini ya tulang no tato finance ya urung payo na na ya tato finance in house finance lo no wingan don wale tulah wa mawale sali o lau tal sangam tulang umat so dahila siya yung tulang ay mayroon sa ating finances tayo na mawal eh sali o lau tal sangam ya apate po yung sa abal eh siya trade in ya lukay po na kaya sa tole trade in ya mo tulang o sa abal ito ay ya beha po yung na ito ay upgrade lo sa ya mo tulang o le apate po le po sa abal noa ya lo ito ato website lo enterprise cast ako na instead mapay on na ito ya so mau mai sa tu sa bali ya sa tu telepon pasani ole o Barcelau uno sa si uno pa tu bali o Barcelau uno sa si uno pa tu si bali ya lo pa tu nga lu a si tai pare tu nga le di pure ya Terry Cole sa ba po ya sa wo papo ya po se wo ona me pa yo so sai mai ya pa tal no po di jo vai ma wa po pa tu ina lo sa faptaitele lau tunga le awa o mol mātou a vanoa.
3: Tai.
4: Ya, maju tēni rapo ia, so e marina ia, so e lāwa tinga. Ya, pamamia pule tūan fāpok mauti tātou watinou. Tātou to e te rai po ile vāspou, te lopu malanga lele ia lele tua, manuia po ile weekend.
3: Kuso fa tamo le potil nei tai au mo ni fo ile nga tu fai vol nei aso male fa ungar pe aso le sunga kuso fi le ya male enterprise motor group mo ka work company fa pena lang lang malo silitar bu glame a ma lo le tai au no wo to lo mala fa mino to lo to le tai le ole tu la balu ya ole wa mari mai le sunga fa ya onga ya male kai kai for ka ko sumba se fa ma lo le ki ka ko sumba ne va nga ta wo le ta no le tai au a ma ta wa tu a ga ba ba le sa ta fa lo ne le a ba nga i tono pale mene ole pa si ole ba nga le nga le ingrisia le la fa nga fo le ya fa bo po ma le fa maori i tono ole lo po fe la o il kula ngo ye fo le pe fa fe la ma ko ye fa le le ke le le ingrisia
0: ona ole wa pa si a ile pili le nei ole wa pa si ole na fa tsa winga fo ile alon tolo no na winga ole ole a official ona ole time ile nei e moni la vole fa nga ai nei New Zealand nei ia le ingrisi ai sa fa nga fo ile as a de facto language be ya se common language but ole is a singala ole ua aloa ia i tono le tula fono by law o le walo ia ma o ma kwai official lavala le ingilisi la to so o le ingilisi te reo maori ia ma le sign language o ngana la ia me fai ona mautinoa o le official a o foi lai to tono o fonotanga ma, ma tulang fa pena ele e, a fa nga ina la le ingilisi o la wa mau kingo la ma foi ia a, o walo ia but e ia foi lele ia kia uia inga wo outiro tilo wo o a mata ona outiro tilo foi a uia ia le tuta wa awa onga ona e maise lavala ia ima tau foi e mai lato o leo lo tau mafai e fa ola ola pea ia ngangana a tunu u lava lato ia ia yeah. Ito tonu o a onga ele ele vafo inga umaku leisi reformal education ale wa saulia o lona winga ole a yei fo ini naitu fo ie fete e na yei pe a fa apea la ole a nga imai fo ili mtanga luenga wa onga manisi su inga fo fo awa ole fi inga wa nga nisi wa onga sa moa lo o yei e fi inga u lava mtanga luenga wa onga e fa o nga pea la mata unga ngana langa ole sa ya mana tua fo ili ngan sa moa ole isi official language
3: yes.
0: But we will look into this ona ya ke awi ya a kong ole a yai fo ingi ingi ave fo ingale ole a koe lave lave a koe fo I ya le tutau a but ole fautu wanga ya mo tato ya kako ongo sa ia a ongo sa ia ile ile ile a wole fi ngofi e fama ele a reto le ola
3: asa o na ise kono ta atu talama isa mongon man mara le titilo atu ole mo lungol pasenge kome ki maulma pasifika umbale le NCEA chau sanga jatu nei ole le isi fai longa
0: ya
3: le isi fai longa mbao o isa
0: Yes, o leono o le fitu sumal fa pasene lena yai mal ele tau sang se mavai tu nei maleono sfun mal tol tau sang a pasene sa yai a ole ifa yafo ele covid so ya tau ya ia a tonu o system suma ele fa pe one size fits all e yai lava fo I ia itu but ole vai ngala le e pa kingo no la I isi providers e kakaua onga luakul kama I kike le ele o le le kele ila onga a ola wa yengi si trades wa yengi apprenticeships fo I e ma fai e kama awa o kefa ko isa mai tia wako ia lane qualification e ma kwa lele ia pe a o e fail fa ka muka
3: yeah.
0: A lo e fa insingia
3: yeah.
0: E koe o ai kongol MIT o lai lele lava but o tulanga nai tilo tilo fo ia ia e maisifo I tatou mātua a wale fa avai vai ia ae ave ka maiki o lai ke lea isi ava noa e o iai
3: Malo fa fai malo leo su nevea asa manuia fai wale asa manu weekend
0: ia malo fo I leo sunga le tawa ta I manuia toenga o le nei aso Samoa ia manuia tele le fai unga o le nei vai aso up the was so I fo
3: Watala valo to lugo taru talo mai sa more day foi vaiaso.
5: Usi mai ala fa fo fo o le fa po po fo e nei o tala fo mai sa mo. A wina sa mai mo e ela le tio fa lo longo le radio sa mo ta sili mai va tolu amo.
6: Watato fe lo ai le fa I ngo le vaiaso ta wo lungo le nga luenga. Usi mai ala fa fo. O le mai ala wina I le fa I ngo le fa sino nga ma wo lunga. E pe ona faa maoni ai mori anga e fitu o se ali isa avea ma malu o le malo. Masa ia umi ai le tūlanga faa leo leo le satini. Le sunga ia la auli magic talata ina. Wa tau tau tua mai ai mas fe au taua mai le fionga le tamaita I faa masino. O le faa masino nga mawalunga. Le fionga le utele ni a vaa mata tua tangaloa. Ile matanga aluenga o leo leo fale pui pui ma le toi fua taina. O soli tu la fono na tua iai la auli magic talataina ua faa maonia o na morianga. Wao fia ile fai ainga fa malo si se tama ita I malu le malo. Sa ila na vainga a o yata ita I se tasio chuchele o leo. O fa mao ni a foi isi o na morianga le fai ainga I se tulanga soli tula fono. Ma morianga e fa o le fa o lima matanga. Na tutupu soli tula fono e mafua ia morianga ia a perila. O le tausanga lua hafe lua fa. A o ta ita I ele o moria le sifi po. I le vaenga au au nanga lautele po le general policing. Sa finau le ua moria sa loto malie le na fia peitai. O maua leo leo na tu inatu e au fia I ma le tamaita I leo leo sa ia fauru le tangi. O loo ta ua I sa faya le ngai o inga I se tūlanga faa malosi. Ma ua talia ma I oina le faa msinonga le maua le na fia. O le sida sila le faa msinonga I ngai o inga sa faya I le ua moria. O manino ai. O se tū maseanga o loo tūpū I tutonu o le mta ngā luenga. O le faa o ngā lea nisi o loo mā utofi tūlanga si ni o ia tūlanga. E mā I lei ma faa sufia I tamā I ta I leo leo e le ileva o na ngā lulue. Po junior officers, I se faa ufaunga e faa tūpū ai se ngā ioinga. E ta lepe ai le faa aloalo, mā ngā tausili. E tausi ai le vāno nofo ali ma tamā I ta I leo leo uma o loo tautua ma ngā lulue I tutonu. O le mta ngā luenga o leo leo. O le paolo na malu ai le na fia ilo na faktua tua ino le ua molia. O lona taitai, o se tasi o vaenga o nga onga I le sila sila le faa msinonga ilana faa I unga. O le faa utuanga wa au mai le taunu unga le neima tau putu faa msinonga o soli ngā tu la fono. Wa faa tonu ina ai le faa msino. Le tu ina atu o se kopi o le faa I unga le suiko masina. Faa pe le pūlenga faa tonu o le mta ngā luenga o leo leo. Fale pui pui ma le toe fuata ina e sila sila I ai. O le aso fao se tema e toe fonga ina ile nei mata upu, molo ia e tu ina atu forosanga faa I umaseli poti, ma ile ofisa faa nofo vaba aia, mo le faya le iai se tapenanga le faa msinonga I se faa salanga. O mori anga uma o faa maonia, o faa salanga lo oa ia ia o le fale pui pui. O le faa iloa I ele malo sa moa e ala lea I se faa I unga le ka peneta, I le aso lulu o le vaya sonei, e tau fia uma le toe ave o se vesoa soani, ma le lango lango I le pūlenga le laka pi sa moa. Wa ave I se tu alalo le pūlenga le laka pi le lalangi le malo, I se isi ava noa e toe ilo ilo aila na faa I unga. Wa li ipotia lea tu alalo le pūlenga le laka pi le lalangi wa ave le malo sa moa. A o faa mai ai le aso foreile le nei vayaso, Le fono a suya le laka pire le rolangi ma suya yuni laka pia tonga, fiti ma Samoa. O loo tau faa mautu wai le fua fuanga po o se proposal. E tu ina atu le malo au se talia mo se fesosoa ni tupe. E se lau lima se furu miliona ta lae si ti ai. Le ati ina e le taa longa laka pire le Pasifika. Wa faa ilua e se moni mau faa tua tuaina. O le amatali ai o ia telanoanga I le stofi. Na tu ina atu ai ma le tu alalo mai le pūlenga le taa longa le lorangi. Ma alo otalia nei se fina ngalo le malo. Ai le faa mtalanga fala wa itele mai le malo mo faa ilo ai. O le tuana I o masina sa fai ai fe ilo inga. Ma fe uta na inga na tau mo fai ai e soala upule faa fita auri ma fete na inga. Wo I ai le loto I fale o le lakapi sa moa. Wa tau nu uai le faa I unga e faa solo muri fe soa soa ni uma. Sa tu ina atu le malo I le itu tino lo pulea nei le laka pi le atano. Wa faa lia le pāne mia le sunga la auria le mali atoa le wa tea polate wa fosi. I le pepa o faa mtalanga I lea faa I unga. Wa ave sea uma fe soa soa ni tau tupe ma isi vaenga uma sa maua. I le lango lango atu le malo I le laka pi sa moa. E ui na faa I loa le fina ngalo le malo. Ai wa faa lia le pāne mia o le a faa tu maupea le lango lango. Ile lumana e I se isi yuni le kapi o le afe ngai, ma le faa tau tei o le taa longa I le tano. Wa laumanu ia I nei au lape ono feilo ai ma le lumana I o le kapi o taa tu tano. O le solo ia lea mo se teimi le tu mau o le toe e vea masui a wai, o le taa longa le kapi le lulangi, pe a tula I mai lea tu langa I se teimi le lumana I. Mo faa lia se mori mau, o sea tu langa pe a fai e tula I mai, O le anoti ai avano umo Samoa, e awa iai ta longa faawao malo, e au fi ai male ipu o le lerolangi le tausanga fau. E o fo I le nofoa u sao faa iai nei Samoa, I le fono faa tonu o le ta longa le kapia le lerolangi, ole a avesea mafamuta. Olo tali e neise fina ngalo le tei teifono ma le komiti fafoe, ole pulenga ole lakapisa moa. Ole asforeira le faa ingwa lei vaa yaso e toe vaa la uwa ile tangi tau palo ta saa fatalua. Le ana faa ilua ile vaa la unga mua mua ile stofi, o fionga I faa masino, le fionga le iatawa le saa Darryl Clark, ma le fionga le utele ni a vaa mata tua tangaloa. Ole afia ngai ma le su isu eino le amata ubu tau faa masino ngao palota. Ole asforeira le neye faa mautua I foi, ma le tu ina atua se talia le ua moria le faipule filifilia, e ala atu ilana loia. I mori anga e ono wa tua iai. Leo le afina wina ie le I tū tālo sanga le soli tū la fono le teimi. Na tu ina atu ai tūpe o le tau I se furu miliona. I nisi o tangata pālota ai uo o le teimi o le fei ngā filifiringa a sāwhata nua. O le afa mautu ai fo I le vāla aunga la valea ni mori anga wa fa ulu atu. E le I tū o lo molia po o se counter petition. Fa sanga I le wa fa ulu ina atu le tangi tau pālota. O le ufa mautu I se fai unga le kāpeneta le nei vai aso e peo na fai lo ai, e le ofisa so upo le malo. Le filifili o nisi o tamali I se totoru, la tau te tau ave to finga ofisa sili, mo nisi o au aunanga ma tau tuane malo. O le faletupe o ati nae, wa vea ma ofisa sili o pulenga, le fionga I atama le ta tai meng Jensen. O le falaptonga o vaa Samoa, wa filifili e vea ma faa ululunga, le fionga tau ili vai lua Sunny Brown, ma le pulenga wati na eo I tu malo, ua vea maulua I ofisa sili o lea au aunanga fowa le malo, le tofa unasa viyane faifua ina to ala. O ia tamali I wala tau umia faa ilonga maa wadulunga, ma universite maa onga saa wa uinai, ia maa o le teimi mua mua le nei wase e yai to finga ofisa sili, ma e tolu tau sanga le umi o la tau konkarate. Ao talia I nei le au fai taa vale umai lo tātu mutinu ulea sa sto na I ole nei vā yaso. E āmata I le māsino fōu au kuso e ilo aise si I tanga, po se pau fō I le tau o loa tau sua uma pēni sini. O se tala fia fia le nei vā yaso mo le au fai pasi, ma taa vale la iti la u pasese. Le fā maonia le kā peneta o le si I tanga fōu pasese, e tau fā fitau ia I le tau ngatā o lea o loa ua ia I le te minei. E tōrus furu pasene o le asi iti ai pasese o tāwale la iti ma pasi, ma le a faa o popo lea tōrus furu pasene, I le totongi o pasese o lo iai le teimi nei. O le a faa I loa lea totongi fōu le tāpenanga lo whengai nei ma le pūlenga o whela ua inga I lunga le lau ele, le Samoa Land Transport Authority. O le tausanga I luafes furu faa I le luafes furu lima, na ngata mai ai le si itanga I se furu lima pasene mo pasese, ia a wala o feo inga mō tangata lau tele. Manuia tele le whae ungo le vāiaso, sa I fua.
1: Pui pui lau a inga I le tau malu lū, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tui ar fulu, a whai wono li mau tau sanga pe o vātu, pe maua oe isinga singa se tū mau, mai tanga, po a maua foiso o alo isinga singa se tau mānawa. E ma whai one whai e fua lau tui ar fulu, tanga ia nei le upenga te whai langi. bookmyvaccine.health.nz e vave tō whaingo fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le poipuia na I lola tonga fitia. Whai nei lola utuia rfulu.
7: Talofa, we're the Katinas.
8: Talofa, this is Pat Lamb.
9: Talofa lava, oa o lapi marina. Mau pelo li tio. Ile radio sa mua tas

E o fanga manu I o lulu o la au, a wae fafanga I funga o la au. A o le tangata e fafanga I upu matala. O le mafi leo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona faapongai e a fua I lona sio sio mianga. O lona lea sao I le faatufunganga o le iloa faale aso mai le tautua se ia o o inapule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanu ina le tō whamanino a Samoa mana tua fo'i e tāo fitau muli le atunu. Ua whaaulu olu talae wha'a matapona o le taitae ao. O matapona o le taitae ao e whaasino le I a fo'i o le anae e masani o na whaaungoongo na o lanto ulu ilunga ili whongatai. O le winga leo le upu whaaulu ulu talae pe a whaaungoongo ilunga nga o lanto ulu. E masani o na faile mele le awanae pe a sua tutui le tai le tai au. E faate tau in tangata e le ngalu lue faa maoni. A e fe alo alo fai. Sole, e mai tau antu ali le to tele o le tanto au lotu. Ua na o na faa ulu ulu talae faa matapona o le tai tai au. A ele ai mani ngalu e ngau faya. Ya, menuia lau fasa sauna.

0: Joy Crew Male Pese Salafaye Auli Lane or Joy Lucy for Valum Dolo Tale Oli Chula Eva Leto Moil Radio Samoa Malbokalame Malo Letao. Yeah, all as of Royal Nail Tan to Walesimos Oye Tele on Tan to Walesimos Oye Tifa Fonga by Moye to Samal Motel Salafai the Martin who feel Motel Salafai. If you feel any time on Tao Fantasy Malitan to Fisa, so as well as it to Wopal Tan to Walesimos Oil Nevo Tao Fong. Yeah. Baro se bo mai so alita.
1: Lange mata vai ya fa fitai mo vivi ingo si o mato mut. Ya vi ele to wa ulen ni ta ya malo le usu fa fe lo ifo ile tapo ingari tato watu nu o e ro tapo ye fa valo fi au o nanga nei ta vai ya o a aso for really mai si la so le tupu fa mai si ya le afa tini fo e molea ya vi ele tua e lo soifo tau tua e mai ser soifo ta tu tu nu e me au na nga nei malo le ile usu ta vai
0: malo malo wa sang sang if you feel a lot of mita o mo fo le no ka ka ka ngo ka office ngi
1: mo le moku moku
0: sawa malo ni mala ka mon via le fa ta ile lo fo le fo wa toy fa te mai ye ko malo lu le la to le mala to le tai sa ye nei na mai so
1: ma sa o re ko ingo ma ko ai na fa pu fa pu o ku li vai le maru lu le le ye
0: sa de le alo malo fa te te le nei tai ao ya o le sa ta ta no e sa mon nga ba sa ma ai mai le ku wa
1: ta vai o sa mo ai e ma to mo fi la a o le vi vi ingo fo nei tai ao ele na o sa la fa Samoa atua la vai o kase makangufi o lo fangiele tu Samoa ta vai por kiki ka kier por kiki venga ku por piso la ya fo ka vai so alo por kiki le por kiki o mai vai fa san launga ale lo fa le tu ya Samoa e mori mau ya so mas ma foi so se ta ya ola va e ta ola va o le so fo
0: yes
1: aso lua va ya so ngei e fo aso lua va so le e fo la e wa fa sa le ya por ale ma furu ngi fo nga fiva ngi ngi ko furu fo ibara ngi fo fo dia so
0: a sa le
1: so la mata ngo fiesa.

0: E lua me sera wo ye. O me o makau le kua. Wo faire panga ka ka ka faia. O le vinga. Ma le fam singonga. Ah. O me ai ala ngofu ngofu le kua le fam sing. O fam sing o le ma le vinga. Faire me vi ai le kua o le faire me vi ai o.
1: Amen. Malo malo of tai. Fai tau ino aso le, or si fulo tantu e nei, ea leo o kako ye le aso mun mune, on maa sinna lona fitu sale. Wa, ma fe fwede halu kau sanga yari, ya.
0: Koru kase o yu lai.
1: Yeah.
0: Fai mai le mau me o fe kuu hoi ngai, o leo rwa pio, o leo a.
1: Yeah.
0: Fai mai, on maa singa ngi, fai nga wui ka ngaka creative, ka ngaka bla bla bla.
1: Ah.
0: Ka vai.
1: Yeah.
0: Nga le o fa lava ma le creator le Harry Potter.
1: Yeah.
0: Le uke dong fai nga wui aso ngi. Longa winga. Au fo kari kongsi ngai mo fe ku mo ngame. Ya ai sa lita vai. Lua sela usful lua na yo asol tau sanga ne lua sela do on. Lua fe do on. Ah fa pe se lipia. Bangu e lua sela usul ko. Ah. E lua sela usful lua. Ko se lauri mo ko lua so. O fa ma vai fo le ma lua sela u a lua fe lua sela usul lua ma lua ongo.
1: Ya.
0: Ai ko se la u aso. Fai palo kang yusila.
1: Sa ole.
0: O le ala ka vai. O le kako ngaluenga fai fa kasi. Ki ki kaka. De scala
1: mana ya
0: de scala fa ali la waya tau ela la paruka ama e al paruka o e ku sidi ma yai faipule al mele yai ka ko fa msimu wole faipule le e un ali ku malu o faipule le un ali msimu nga el afurunga o le sau faipule ku fa ayo ki umra kasi ko ya ka ko le ngusila
1: ya
0: le atunu we a lo fa mai to se la wa so fa el paruta ai ole masino o ke topa fa ai uenale aso mo ke topa ka unha umale skala ele ingi de skala e faile aso le ore pa nga pa lo ka pe ma sanya i special vote a le la ya ore kanya de pu ma ke wa ele ya o ia e ela pu ala pu wa
1: ngi ai ka mo
0: pa ya ko lo wa fio anga pu ala ka mai mo ko pa ri de fulafu mo na ko pasi sing ya ai ele ya la pu a ya ele ya fu de ma ka pier ma ngi ya ya ele se fi aso alum ka vai fa ko ngoi ngar ki ki ka ka wa ko au ka fa wa ai la wa ya ka ka a fa ye ke de pa lo ka ya fa nga mo ma pungi pe a fa ye ko so ka ba lo
1: fa ga le mo Ah, wa esa no man en Bangalen esa no so ala fole le o swinga I or fainga pa lot tal tal sanga de nei. Pe a fua tu I fainga pa lot o ma vai a. E ye le te me fanga terrorista la. E le ma fainga e kwal ba kwai o na sol pa lo kama. Ye pe ora ye fainga pa lot o ma vai a.
0: Fa ye o special vote. Ah, so no more special vote. Ah.
1: Yeah. Yeah. So mane fam natula tu no fole le wa pe al ta wala ngale al ta ra pokala me fo I ya so ma. Ah, vai le scala po le scala lo la paloka vai po longo o il swing o la qua così o me ha wo mai e tamo na
0: a vuole va ve a le scala pe fikia e qua ia de fiscal a vuole va ve complaint me fa le con ai fio so angi de malo e ala fe a ma su fa nga malo o e su ye de ur malo
1: ah
0: o kan aka ye de pawa e su ye de fa nga malo e ala ila paloka a fa pe vola u mal paloka u le mangu ela su ngaru that's the nature of politics and nature of democracy nga paula ba it is what it is
1: yes
0: ele mo mangi va fa mer nga ngo ka mbeki fa ngari pa wa ka ko le unlucky O lapa yung ngar kala wa lapa sa may fangari ingo fumar ba din? May fay inga yas kopa fay kwan may yah pawo ka ko wode an laki.
1: Alo so on the famana tulan na le porkala may so alam man sa balin ta yam. Tatu palo ta famon mole awone I le ole yata tau ole leo fo ileon tatu tau na fa awat. Ya wal palo tay no fay pule ma al palo menene si la mole si pa inga pa ma el fenga palo tay no fay ma.
0: Olisi me mari. Kanga kai ku mala papa vedu edu fe war kele a. Ma fi fi ke so ala fani mele. Ai moy fonga. E se ka malu edu ele parok. Vaksali. Ai mele parok kai. Ya ke lu fam ai musu me mai. Ale ele mo pe pola ukam. O vaksali a.
1: E o ki komikia.
0: O nga mera nga.
1: Ya. Ya pel me vol komiki o fe ka palo ka pese pese komiki la ko ka mbale la alwa e vol palo ka ngale lo po la ko palo ka mbawa ko se furu komiki lo nga ko varu de le e dei palo ka o la ko ka mbale nga a vel
0: a vo nga mbawa e ka ko ya so ya ora le ka wor mu um ba la ko pio ma ko pio ko la ka ma ko ko nu ko miki
1: ya
0: esa ngone unga kasi palo ka ngale

0: Hey, pull ya! I will come here. Me pa, no come here. Ma, we don't go.
1: Yeah, le late or le far man. Turn na alpo kala me wanasi mo so ne ta ya. Ta uwa tenel fa yole. Palonta fa mo mole. I'm on tour. Turn a restal mo moka ko. Pa mo tour le restal.
0: Oke topa fa anga kali skala ta vai.
1: Yeah.
0: Longa bingo la so mo moke topa. E umba la so moke. E fa yo loka me kimera ko loko e fa yo le skala.
1: Yeah.
0: Bingo e le paro.
1: Asa
0: wae mua mua fa mua mua fa nga au nga ka loka me kia fa mune muri liska
1: asa wae ya le le so onai vaa nga nal palo ta toi se la waso le na matu ne po kalame te pau na waso lo toi ya mou te noa wa te pena umu tato la lo fa kim kwa rasi maa ngai kere
0: iwe
1: o le malo te ngata mo lumunga yu ka ngaka e fai ala vai ka ngaka ya ala nga kako kim kwa rasi
0: iwe e fai mele upo maori te tangata te tangata
1: Okay. But po fela me ma fu mo il tu langa le a wa le tu langa le le bona ifana mo lumana ya
0: ele ma nga ya
1: ele ma ne
0: a ko me kinge a nga fai le polyfest ele mo moi
1: sa le ya
0: o ngo ku la o fai pe se fis ne teste o ngo nga a commitment la ya ya o le ala nga o le kalu e ku kusa le commitment le mele le polyfest ma le commitment studies
1: yes
0: me fu nga sa ke e ko ingo David Longi me yo polyfest o nga wa SL e ale ko fa fika ko li u mai inga ya u mai le passion ma le enthusiasm le ave I e mai de fa ingo me au a o nga la le fa le ko ngoi ya o le mele nga le la inga kan kan ni ma ti no to iskai mi ele ka vanga le o le second chance a o vale ku lima I le mainstream e ye ile avanga ko yo me ko ka penga ko I pe ya ka we fe mai o le sumulo ngo lua e la ku ISIS o le sum mo mo e la ku maule uru fanga sum a o misi na la vanga mo mo le second chance le ka vai pe vola o nga ile ka ku Martin hoto sia manga ya o nga pa penga provide sa
1: le le manula le wesa no le to tual Martin hoto sia la se ba inga fo il nei a ba yaso mal ba se fo ka audio
0: e ile por ka fo la ar fo ano e fa kingo ma fo so angi fa
1: okay
0: e ka o le alo vak Yeah, makala se follow you right, which is next the following week. La kovio la le job seeking benefit. So soi nga la vaku. O mai ka kovio ka penga fa soi soi ko nga ben.
1: Yeah.
0: E ka wal kero kakangi. Ye elect me le interview skills, communication skills, people skills. Yeah. Ka penga ira CV. Ye ka kovio le soi nga ben afkoi mo CV. Avi o kovio recruiting agent kampangi. Wala ngu fongo fongo kanga ka ira fongo fa pesi fa mo le kafe usman me esau. Alpha le kong ene oiro po fela kafe.
1: Esau.
0: So this is our job to kite them where po fela me oye.
1: Yeah.
0: Ne la ira ngalu ngalu ne matin le fuo. Ne la ko esau alu mo singa fa di ma vayaso.
1: Yeah.
0: Wali swera umar di ma vayaso. Yo ko vai ko ko misa mo ko vai. Aku kene rumfo la ko esau fu.
1: Yeah.
0: Aye ku langa ngale o ngale. Onga ole ko kede ko sa orang ko making e sa wi tatangi mai the mainstream ya onga
1: sa ale
0: ele o pasia on o ko me ya o mai ko le ngi ngo ka lo nga ole la va o mai fani se me o ko le fali le la va ka si me la fo si ka me kiki ei a onga me lo ka me ki
1: nga
0: la fa mo mo la me mun mudi ai mun mudi me mo mo e ka o me uma but you have to strike a balance ye pa lengi le o la nga o inga o le olanga le ainga e ma le olanga fa ale nga e ka penga lango o palangi e ma sa ngal palangi e de rose ku
1: esa
0: e de mare e ras palangi le olanga ko ngor nga e ma le yero nga ya mi o vale e de mare e ya o nga sa o ka ko sa mo e se de me fa va me ka ko
1: mana ole telena wa ole mo mo sta se fo pula o nga mana te mata wina e faya o nga langa sta fo lele e involve me la karbo a faila o nga me la karbo e de misi ai ai or ka o ka o shu ar faya fenga lenga faya o ai fa ngoi o sorry wo
0: lenga
1: wa vai la lese singa kero le
0: the priority le ka ko se se
1: sa
0: ah le fa pe o ka fa ko ngole ko ngu se ya la fa ole alo fa ko ya oko
1: ah
0: alo fa ko ya oko fu ah pa wa me ngalva ar kwa tapi lunga o fa wal media social media internet tapling o tawai men ko lur ka ya aso maso uma e usu mali maru ro evontel sa man ka aso ma aso forest for late ah ai esse aso e misika vai eu na ruka vai fazer um combo ai e vos vou ir para senhor kai mi ako aso nga ka fa maru se auris ka nga ka a fai ma fai ka vai nga usu de ko lur ya aso maso sa me dem fai ka ko ah ia sky vo miso alo ai e de maru mo me maru Walius,
1: ah,
0: ya oleh kualanu ngai le, oh yes kawai, ingat fa aku fa ingat aku.
1: Malu fa cai, boleh cai, pokok lah mereka ni cai, ya, ya, deh, kalau sih kering kau mika kau mafu kau pergi ke office ambo.
0: Kau mafu kau fuka, ya, ni mafu ngapa?
1: Galah,
0: ya, fa cai boleh apa nol ni cai, atau kawai, ya, oleh nanganan Martin Hotso solo ilunga ipengat fa ilangi ia fa mau mau. E peso kai me soal.
1: Ah.
0: Wa ke no ku le kapenga le cos folia. O le cos lalia. Ia ele fa pe o kawanga ku yo mai a. A fa nga ke le fale ke mo sau sau. Al ke ro ka i e rife mai le social welfare. So so ang ila Martin Hotus. Ah. E kapenga ka kangi mo nga nga ku le skala job seekers. Ai le o e va nga nga ruenga. Mo ko fo le ko to palasia le nga ma. Lo si mai sau le national party. La kipi peng fikia le job seekers. Because they are not seeking for a job, or they are looking for a job. Yeah, only kualalo ngang iba yaso mangyak ka vai ko koeng alo ka kuring ika yao, mesi fo ilang ay atul sa pati. Yeah, manga fo le upo le li ilang ngayong moe oro fiya sa mo mafiya oro mangyak, awe oro fiya oro malo ya malapet. Mungkin ngaya sa tabay.
1: Saya nama uzo, mariya fo le ngaya sa malay weekend. Cuma soalo si tumbo pa lechano pagkalame. Wala si Mosa Oyo na ni Fuyas Forele Joyce Funtolu Meiva Tato Uwa Mbolina Tamajila Ongara Nei Tahaya Mahalol Tapena Nei Matua Pesele Mwai Wuli Tavi Pesele

0: fa o to finger to tell am eshelo fi fi fa long wele breakfast the radio Samoa o tema onai.
1: Patu fa malo ma fa tai of double on sai malo lava le lava pale lungo le wala te me pc foi ba sen morino nei fa nau nau ngai tai au pa nei me lungo ta high voice nei tai mo le tai au like kiki an ba ngalo te ba tele poloka mo ta to malanga ba si fol high voice fol ona all le ma ngai le flow le traffic ngal around Western Springs pa wan al ba ngalo ti tira tule mu mu mai ta to lo malanga tu nei sau changa talong Aukilani State Highway 1 city bound now around Mount Wellington pasiatu tip top corner ba na ba ngore ba ba tu polo kama yo shi ba nga uma a los fu ale malaga mala ba lele la pisi ala flow ge le ya ele nei temi ole ta hao ya ole ba ba ya tu na lu ngala wala ni temi ta ale se far of love ma lo la wala no sai ma lo le foi ya ole fa mana tu masani ale ta do pokalame ya o nga tu mol fa ngore nei ba ya so sa ngore mo oil of fa final ta vale sa ngore mo pa se solo to no ta vale le te fa foina mar sa ngore mo ta vale fe so se ba ngona wala e o ilo fe malaga ngore nei ya so o lo yo wa ao.
2: Thank you for choosing ClickX.
3: Hey,

0: lot for tapoinga le tino. Tala mo lau tapoinga. Tala tumo.
1: So if I join on the bottom of your tuition, I'm a motor motor to Christopher Luxon. If I was a man, I was Winston Peters. If I was a man, I was a man, I was a man, I was a man, I you know, my own along with the minister of life, far for the people in New Zealand. So I found out China, I thought you know not at all. So I found out you lady part of me, I'm going to take for the national there too long. I tap out and the ballot telling along in the national. But you tell why in Nate, long along in the Kiwi China. So I found out in the day for the fact to see not a national, Simeon Brown, the Lemonato Peters, a five long at Olem paso seina wang siya lang long sa fato ayon fa chong o pidesi nung o walo sa tenga lo telen on falian o fa ngofa por kiki falo to is falian is sila ilo se popole nga seina pitay e yei e chay mi se fam talang ay faya e lo ati li ay se winga is tanga ten de faya ma wo e fato ayalo yayatu nga lunga fasu ya malo ino matanga lunga mata upole vai fafo ni matanga lunga chowa ve pides na ifa chong ay chobola mai ile ina ina osu fa inga Peters ya Lawrence Sunen ile time you for fella pro inga de parme de solulu ile fa tarwa ile fa wila ve ole ni fa ipulo le greens a fa yele tu tela nga pigi de italia le fa inga ma hotel we nei il covid smariva ai fa tarwa ya isu wa anen ma vi si ye pe o fa yeso na tu ipui pui ai sa tari Peters ma fa ye tu es fo ilu na tu no o ina lo fa ye tala pepelo ai ele pepelo fa pe na ye nei o le melna o ta ua ir fa ke mo klasi ele pe o le mesa e ma sanyai o le ina ina Peters ai tu es fa ye ai tu es fo ilu mesa sa wailo mutu marmolo a ma atonu te a o ina ise me winga i fa tinongo por kike ni fila o su nan sa fa na ushaina ma fa se e ma ye ni fila ne ista ma titi la fe visalau i was for fa o man atu fa jo laksin ta tu ina ya Peters as I tell you, although you put your finger for Tim Colossi and Sila, my meat and Mikai, why not Oliva to know a yay finger for Tim Colossi to my after Valsal Limus from my farm? My letter, Janusa on Yasuya. After seeing your pef up there, you know, Manatu farm and a lot on a puya for Tim Colossi. I saw long with Peters if I reported after Yale Marmalamai to Adam the University. Or a suit that died on New Zealand first, Shane Chong sa two along a long one to die. In order for a who then. E te tau una ia I loa me, tu wai. Ma ia tau wai, e leo se meri le, ia te ia rifa osu suina ma faa manu alote alun te taim, o wau ila ota na te faa baya ni usila. Ma ia lepo pole I nei tangata o le pati o le greens o peo ni mami. O le lai titi fo ele te me tiu tilo ia, o le le lei fo ele na. O le tamantai pale mia mua mua ni usila Helen Clark sa, I faa matalina I mana tua Peters, o se e wala matau tia. E faa sino le ia seina, le tunu faa paa anga pitu tele, o faa tovo inga mani usila. O se tamalo sa ia po ina te video o ia lava a o ia sawa ina ina ame yung matanga ilo na lava fine e lima to sanga a ele ila po ina yata e po ere nga yoi ia tunu I fafo I seise te ngata ila te sotai sa mawa ina se le leo Amerika sa ia mata I tu ina le te ngata sori tu la fono e du sai malo minga le New Zealand Herald ele ma a ina po ina ele ka malo I New Zealand e ina te video I umisilua o ia sawa ina lona la vava fine ni ame yon fawa ngari. Ma ia ta pena ina I leo ni ata video po watu eono. Ma li se lau varusu ma li lua ata po ele nga yoi. A o ia longo I le tanga tai la te fisota I Amerika. O la ia talia ina I niso ta arsanga mo niso ata I salava pele masa niai. Li putia ele lo minga o le ta malo sa tulai mo le lo wino non fa salanga I lumon fa misno fa tu malo I Hamiltone. I le solulo da zunei. Ma ta fia tu ma wai fa le tu la fono le fa I noro na ingoa ono o le pui pui o le teni tiki. Ma fa sala I nea le fra pui pui. Loka le fra pui pui a kia ki. O suinga te tele ua fai ane le fa pe feo na fa vasenga I ato malo loe ave I fra fai ngā ruenga ua ve ne ma tu la fono tamau. O le tu la fono a malo lo ngā ruenga le employment leave bill sa pasia le fai taungalo na tolu ma le muni muni le pora solulu. O le tu la fono o solo ye le tu la fono o asu malo lo le loafe ma le tolu. I ki tau mawhainga I whaafai ngofia I whaatino ngā tanga te whainga ruenga ma whale whainga ruenga. Ke le no aere whai tau ngano na tolu le tu la fono te whaafi. Sa whaari aere te mai te minister o so tanga o whaafainga ruenga ma le saonga le Moorbrook Van Velden. O le tu la fono o ofo inaise toi whaatulanga na ulevo na tau na whaia. E se tasio vaenga I biru silo na love love ma ave ma whaafi tauri. O le tu la fono o ngā ruenga ni sila. O le no winga. O aso malo lo fa ale teo sanga o aso malo lo mai ave o le afa putu putu ina I tu la na ilo aso e peono sasta wai. o i tula fa o popo mai tula i ngā lue ngai fai ngā lue ngai nā o i tula po castles o le ale fa apu tuina ni aso malolo e po aso malolo mai ave ai o le atu tongina e fai ngā lue ngā e se furuma le lutima le nima pasenio tu peru tongi o taui mo aso malolo mo nei tula nai lore ave o ni aso malolo o fa le fai ngā lue ngā o mai au fi aim sanga te fai ngā lue ngai fai ngā lue ngai nā o i tula castles o le amo fai na fa apu se ngai na i aso malolo fa e tau sanga aso malolo mai aso malolo fa avau vonga ma aso malolo no afi ngai te vese ai fa le ainga ma i lama i aso mua mua e amu tae na fai ngā lue ngā o le amo fai fo'i i tangata fai ngā lue ngā na tā pai na te tongi tupe i ale luasio ni ma pasenu la fa inga le pā lenyo la tō aso malolo fa e tau sanga i tau sanga te tasi faria van Velden o le atu la fono la ave se se mana ongo le fenu nga i o ngasi senga se siwa inga le i le vau i tu la aso ma vai aso ma le pasiena o se la sanga maa e tau o mo farifai nga ruenga a New Zealand o se tu la fono uo fo inai fo i le papai ngo fiena fea ma fatino nga e tue atu le mo fai o ne fatino ina o ta pa ina le li to mai fati to i fa mai pisi mai go peika i fai pula le pan mene e tu e se fai nga fa por tiki mai sa unu ninga mo fa mai pisi i le numanai o le so nulu le vasto nei sa talia i le malo ini nai fa tu la ngana i e fau tuanga u mai ono suma le tonu le COVID smariva o le lusu tasi o nei fau tuanga sa talia ato toa tos fruono fau tuanga i fai nga fa pa main e toe mai ai le isi ono fau tuanga e talia ina nao ni vaenga o nei fau tuanga e tau lo i ai tapen pinanga mo fa mai bisi mali tali i ai faria Professor Baker o le talia ina na malo fau tuanga o se fie fianga pitai wa tungalu e winga yala tu tu e teu teu nga e faya yain. Wa ye ta wai, ele ma fwe na vema ni faya ngai peo ni pisi nisi e master yain. Onore tele o fati nonga e mana omi yain le faya fati si uma, ini te omo faya ngas, yatu lelele o le tali yain. Ma i ofisa o le malo e teo la muayin ma tanga ruenga, o le saifu malo loina. Awa alo faya ilo mai yain, po fwe alaba yo yain ma faya faya, o nei fwe buanga o le ato e faya yain tu e teu teu nga lisi ma lelua masena. E mana o mia i ai se lo loko le tiu kilo, to mai, ma mana o mia i a la o e manu i ai fatinonga. Wa ni e peika o le telo ni fuafuanga e faa wa wina mo vai teni omi, e au pia inga si tenga e toi, o toi faa le lenga, le pongai mana o mia i tau kinonga wa la o e o poina, tu langa e masen e tapen, penanga mo faa mai pisi. Ma ye ta ufo, ye ta ufo tele o le anga luenga ile patino le na o se pati e tasin. Ai e langa longa ina umai pati, a wā si tūlanga e mana o mia pēhau o mai loi wha amai mpisi, ai pōni ngā luenga la vēai, e tile mana oi a vēma se fōsoanga wha pōrkiki. Whare e peika, o rona wha mwe mai, o le mālo mata ta i o pati umai te wa vēa lea ma me masani, o le tūni usila ma mau mau lunga mai ife aina inga wha pōrkiki, ne mauti no ni usila ma ontangata e sāngo le mō isele le e ei rumanai. Ma pui pui a mani wha mai e wha ono piru sili ato na langa na i lore COVID se fulu mriva. Ia tāra o tā longa wa yeri wha mwe mwenga le tamai tai tāporo ma mau kaufa la wilo ani i sila dame lidia kou e wha ngāne ulufia ino i ere manu malo o Ryan Fox i le wha lua na manu malo i le surpindo na tāmarisanga tamai tai le Women's Open i le Royal Lytham i Ingalani le basanei. Sa mata mata ma mau ma nang fia fia ia koua o sa champini a Fox ili ta marisanga o tanga polo alii a le Bridge Open ili masina nei i Royal Birkdale ma ave ai ma tanga tolu na luo ni usilo wa maanu maloa ili ta marisanga o tanga polo leba. Ili teminei, e nao ni nai maila le ma mau ili tu ima tu is sifo o le pan fata yo e ngalanyolo i ei kou lea o yei nyanon fa mwen moe fa te ta ili tu langa sa usia Fox. Ma tau fi aida fau malo i manu malo i ta marisanga au tu ni tu sanga nea li tamak tai a monita nuna tasi ne li kora. Ma rayu hai ran o kore i sate. Sa longo e kou nao fai di Fox. E fia fia e faa wawari tu langa sa usia Fox. E bera matua i faa fia fia ina tele ai faa pia matanga ta umoni sila. O le awai ta longa o suenga champino li teo sanga nei muse ava noa soi manu malo o tati este nei mauna lima. Ae te mata alo le lenga i tua o le kalapurika le Broncos teine Mariner. E paulo na fifianga tele o ye nei o le mafai leo na toi ta alo. E mero fifida e lawa Brisbane e le vasa nei se la tu ava no muni muni. Ile ta longa manu kaso li teo wano manu malo ai ina ia mawai so la tu ava noa i faafse ngana fatula ngana au e ava noa i mo ta amurisanga so nga champini. E o ni nai vai aso te luai sa ta oto ai marina ni moe ngare fulamai. I se tūlanga na mantia na masio manua lusi elu na vai. Ai wile, mo tue ato o toa rin malo, si mo tue te riu mo yari fasta longa si furuwaru mo tamarsanga al NRL. Mani munu iyo, fato sina mo ita amarsanga ripo, rangi olo tawa a lawa lunga ilo na mako. Wow. Ese mo yala nikala pole prongos, ai ufari e merana. Olo tilu tilu fo, ita amarsanga ripo, rangi mo ito sa mo. Ape ta, e sirfilia oere tulanga le palo, le mele, ya mautino, ya tia, e faya lana nga runga ilunga lana boi, whare e merana, ala a whai masi ilunga lana limo mori fieta alo pe mo sa moa. E sa e wha ata ta foi, ma ole a e wha alo te linga le po ar kangaroos o iei nei tino wha somara au e mori muri le te inga no rousa ta alo le bongo se pang es, mori liwa ta alo mori te o sa moa. Ole whai aonga mua mua le Wallabies Australia mai alani show you Joe Schmidt, ole anga lua nei se mita whai oio wha tali tanoanga mori laka pieri tu malo Austa. Alani morsulu ma sine per fai vai a loka pi fai tu malo o se toi te li wai leo le te malo ki we on su te usanga e alani pena sa ia faa lueni no te usanga o mvai o se fai a omor au loka pi ala wallabies australia a sa stipu ilalo le masin nei le mai ayo le vayanga mo mor ta amusanga loka pi fo fa va malo nations championship o Schmidt sa ia toi te ila loka pi fa va malo o se fai a onga le a alani i siampini tolu le ta amusanga atunu e ono Europa por six nations. Now, if you have a grand slam, you can see the total of the total of the total of the total of the total of the total of the total of the total of the total of
2: the total of the total of the total of the total of the total of the total of the total of the total of Si akilo to atu si pele ono afiamu fielo mau tailo longa. Talanoa ilo ainga I me faipe ama mafati munga. Fa ama mama tewo tu ama ota. Tato tele pule ale tau. Ai mafayo na tato sa auni mo fisuya ingo wingol tau. Olo sa onga le mu I taimio lo longa mamafa. Olo oyo lava lima.
3: Talo for Samoa or Mr. Cowboy Lene. Fa for fonga ma mai mo mai bea ili radio Samoa.
4: Yeehaw!
5: Ta lofa Samoa. Ole fa pito le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale wa amata ili taimine. O fi fa tau sao telefoni fo. O lo ma wale iPhone ma le Samsung lata mai. Amata mai le na ole lua lima ta laid vayaso. Ai ala se setu no fo lazy boy. Ile na ole lua fa ta laid vayaso. Ma wae. Wasiria ma le lua lima tau sangal tau tua ale Best Bargains. Ta tala fitu wasu. Vili mai loa ile o valu selau lua lua lua iva toluiva. O valu selau lua lua lua iva toluiva. Peta mai ana ile Facebook page ale Best Bargains. E yaya ya inga fapito.
6: Mo tu be fa mo moni sa mo mana tu lo le Pacific Easy. O lo fa wau pe ta ro papito na le limba ta la to tongi pe fa ngai le Pacific Easy app be fa tino ai tu be fa mo moli mai lo telefoni fa be ai. O lo avano fo le ta to direct transfer ti posi mai ai tu pe le ta account be fa mo le ina fasili lu mo le telefoni be fa tino la fo ina lo tu pe ai na fa be to al. Mo le tongi no pe le bai mo li te nga tu pe so se fa tu pe sa mo pe to tongi ni no no nga tu pe le numpi fa sa mo housing corporation Utah sa mo land be so se au nga Samoa, olo mo fai na fa tino umai tato au nanga ole easy pay. Mo le silifia, mo fa so podia so se vahe ngai diusila yo tato la la. Olo avano fo yo tato ofisa yo taro ma mangele. Pe fa ngale Pacific Easy Mobile app, bole direct transfer fa sawa ilu taimi. Ai sili ato na fa sawa ina utupe wa tangwa tale penisini. Mo nisi fa mtalanga bala au ni telefoni o varselau o tasiono ono. Po numero masani au kilani ole lua fitu ono fitu iva fitu fa. Ma le lua fitu ono fitu iva baru fa. Pacific Easy, olo pa anga mo tupe fa mo boli Samoa.
7: O fea te lua o iei.
8: Ma te o e awele sui sui ngā tau fale a mā aroha. Wa umana fai lau siaki.
7: Le ai, o le mā le nei e la e titi tele.
9: E le au toi fa pē nā mā. Wa pa u I lalo le tau sanga I le lima sulu vanu. O oi le nā, ma oi fo I pā.
10: O le tau sanga a mata mo le sui sui ngā wa ka nesa. O le tau fale o le ua lima se fulu male valu. E lima se fulu male valu pe lima se fulu male iwa loa o tau sanga. O na la fo ato loa lea o me e fai fua hai lau sui sui ngā. E ta ilu o tau sanga ma fai, se I atoa lau fito se fulu male lima tau sanga.
8: Fa mole mole, fai moi mātou.
9: Ole a lafo mai I le meli.
11: O e tau sa ili sino fuanga le leima sao ngale mu, a wale tau singa male au tau wina o lau tama. Ua mawawa noa ila la esi esi, ale Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. Ole Our Kids, e faa vai anga nu al pasifika, o se si o manga e sefe mo le whanau. Olo latou sa ilia fo ini faya onga Pasifika. Mo latou falea onga I au kitlani isaute, ma Wellingtoni. Mo le lesi tala ino lautama, pos talu sanga isenga luenga. Fafso tai, au kids, ili ova luselau, luono lima fatol fitu. Ova luselau, luono lima fatol fitu.
4: Ta lofa lava.

ia male atu nuu sa e soifua mai ia, ia po o lau world view, ia po o lens fo I ili taa waste tangata. Ia olfa ataita inga lata vai peila ole se eso tu ma nga nuu a tangata, ia pa peila ole tato value le olfa alo alo, a peila ole melea a te savali ilu mo tangata e tulo, a ia le au te iloa, I me o te ngalue ia au ia I ngalue maisi atunu. Ia e toi te teao mai soli mai ta ita po leta te ia ia ita la leo leta tip tu loto o whapea opa o le leala a o mai a soli mai yeah. Ona o fo I leo o leta tilo tilo atu le yo, I lenso o ta ita walanga o sa mo e whaalo alo e tauna e tu lo pe sa vali mamau I fo I o I o isi a me pasi me a iti me I o taluma I a le whapea opa sa le mafau fau pa yeah. O lo o ka lens le ka kirkilo kuai mm-hmm. Walanga o ia tatou e ta hua le le fa alo alo yeah. I me fa pe I e o foi lai le I lau lau nofo a yeah. Pe I le tau fa tai tai nga a e sau fa I e te nofo fa le I fa tai le I o vai e sau fa I le I a le la e sila sila I si atu no I e sau fa I e fa alo loa mai o lato a au I o le ese ese o lens yeah. E tilo tilo ai tangata o lai sa o alato I le ile la ila to action life ya ya tato etau te tilo tilo matato fa winga ina ya ya ya ainga ona ole sa wi me na o ai tato mal me na tato feel life why ia fa pena fo ila le fa winga ina or so fall ma fa fa mai singa singa se e be la fa taita inga ile World Health Organization ile fa winga ina la le ole ole so fall ma fa fa ia ole so fall ma lo lo ina ato wa ma fa ye tanga ta ona fa ia ana fa I unga tonu ma sa unga le mu ia mo ia ia manga fatia le tanga ta ia fa fita u le langa ia ole unga lue foi ma pe so so ani le ati na e ina lo na si si manga ia ata ato mai lai le tato fa winga ina ile ia tato sa mo ia ole soifua ma, ole mafaufau ia ole yeile ole file mule tangata malona sio sio manga ia mafeso ta inga mai si tangata ole na winga ole le lei ofiso ta inga male ainga soifua malolo ina mfia fia le ainga mafaya ona tiu te awale so longa le lei ole ainga nuu e kalesia male community ia sila maila ele ese esenga o world view male fa winga ina ona o O tātou, o le fua I le tātou tū ma le anganu, ia ma mea tātou te māsani ai, le tātou whaawinga ina o mea umaia e tau te experience ina I leolanga. Ia e te leelo na e sesenga, ia o le physical illness a tawai, ia po le soi o ngase ngase I o le tino, ia peila wangau le vae ti ngā le tua po le manawa se itulou. E ino le lei mea alfo, ma ili fapunga yu ngase ngase. Wa ona oleva ai mai ya ili mafatianga ori tangata. Ia ole si mea e faile faata. Ia pe fai blood test. E ino ai ya le mafua anga ole ngase ngase. Ole tangata. La e tilo tilo le lei alfo mai. O ia ole e alusa o ala le treatment. E alusa o le treatment. Ile ngase ngase le wa find out the blood test mal x-ray. Ole ngase ngase ole mafaufau. E te leo na mafuanga e ono masalo miai, lo na mafuanga. Tutala e whaava e nga te tele o leo langa o tangata e ono masalo mia, e mafuai mua mua o le physical, peila o le tino. Ia mautua ai a le paleni chemicals o le brain, ia ma hormones, o neurons, mea umafapena. Ia elea a fia ai le fai o tonu le leo al tangata masalo nga le mu, ia mo ia molona ainga ia po mo le ho ia le mafai ina mo e male to fi le mu le mafaufau so wale pale ni chemicals ma neurons ma hormones e o mea le to tonu le tino tsangata tasi le na mafuanga e o no mesalomia o lo na lua o le psychological ia po o langona yeah. Langona o mafatianga o tsangata e peira fateta inga po o ni sawanga ia o swing o le si o si o manga wa manu foi le tangata ia pole mo to see for your se mafutanga se tangata pole loss and grief ia pole sai sai ti ole sa ole tonga ole tangata e fai ia na fai unga ono lo pole ese a mai es ese si tangata ta sile na mafuanga lo na tonu ole ono si si o manga polo social environment ia pela ia I male housing ole lei masaunga le mu le fale ole eno foi o saunga le mu ma Maulae e soifua malo.

0: loina tangata ia o le employment ia po o iaise ngaluenga o iaise se leni e fai umai tau sieta to aenga tongeta to pili ia mo tatou sa mo e fai tatou falvelave ia o le sina mafuanga ia o iaise aienge o appointment e mafaina e alwe fai au appointment po le transport ia malengangana e mafaina a iaise me te mana o e mafaina e alu ask for help ile ile sitangata ia mama ma wa mo miele a inga sepso soani e mafaina e tu ilunga e alu e ask for help ma mafaina e access e support o le social environment la na o le tangata lona fa o lau culture ia po lau wanganu ma me te masani ai ia lona winga o le mawaa o le faasino manga o le tangata ilana tu langa nganu you know o lau sense of identity your sense of belonging o ile leila o fiso ta inga malo wa inga o lo no o lo e kalesia o lo wa tunu fa me me te tele ia tawai o sa e ai masalo mianga e ono afia ile langona o le tangata it could be a lua ni mea ia e mawhaina mawai tangata or maybe ole o vaenga umaia e fa e ono a afia ai le langona ole tangata ma ono mawai le distress. Ole tongfitinga la ole mental illness, bea whapea wa yeise mapatianga ole tangata. E fua le ile whamatalanga ina olo waluatu whamatala. Awa ele ai se ibanga na ile brain, e whailonga x-ray, e whaimatirutilo po fair sounds, o le brain le o lo afia. But o mea o mai e wha, e le mawhaina tato atu whaini x-ray, whaini blood test, e ilo ai, e fuale treatment, le fiso soane al fuma e mai le mental health, le mental illness, i lau wha amatalanga e te wha amatala atu ai, ia, especially for ila lo wainga, e fiso soane mai lo wainga, o ia, no vai atu e a mama e o ile totonu o le mental health e fa o nga umala fa matalanga ia walanga fo ilele ingi me paste ia ile e ilo ai po fe atonu le ele ma fuana mapatia le tangata ia ole mea la na o wa fa umi umila o fa matalanga tabai ole ta umafai fo ilele e fa amala malama tu le ta ua ole avanoa le nei ile sue suenga ona o le tatou whaasoa ma tatou talanoa, e tatou ai o le a le whaawinga ina o le soifua o le mawhawhau, ia tatou, o le a le whaawinga ina o le ngase o le mawhawhau, ia tatou. E mawhai eo na tatou fisosoane i tangata ele o ni Samoa, e whaamalamalama ina ia au mai le tonga fitinga, a lai tala whiangai ma le mawhatianga le whiangai ma le tangata, a wai a wai a tawai, e le mawhai na iloa eisi atunu, ele male au fainga luenga ele oni samo pe tato leta tango fie tau yai tango fie e tau yai ole winga le ole fa upunga le pe ol mele no tau fa pula tu ile amatanga ile world view ole tangata malona fa winga ina o me e sila sila e tangata mpa pe oi e ala pula me ala infa pe la tangata wa wala na e faya na tala wala ngola e pe sila u ila wanga no uma me ma lens ma world news I ole winga moni na ole tau mo fainga le tau fai atu nei le tato research ona ole yai o se tato leo ole ia tato watu no ina ia tato tata watu ai le soifu malolo ina e mese ole mental health ia ole o aunga ia mamea ia ma tau fai fai unga wa sila sila po ile World Health Organization. Ia ese a lako le lako fawinga ina ole term. Ia ese po tato fawinga ina ona ole an watu tato i mea tau te masani ei tato.
1: Yeah.
0: Ia ole tau fapula ina atule na ole mafu anga ole nei pa moe moe tawai. Ia.
1: Malo. Fapitane. Dr. Tawale Yona. Mulpona. Malo faftai. Ute loe te lele le se taimi fulele tau fapmoni. Nung fapmam lama fulele. Ai, ole ute loe yei community engagement bo ole tulanga ole afso ta yei matangata. Tato tangata Samoa. Ole ua mai onfa salau lungol tato li teo fulele. Ute loe nisi nafsidi nisi vayanga fia mam lama ti li tulanga lea.
0: Yo ai tawai. Ia ole tatu watu nuwe na fisili mai. Pe ole almeu ala ina fapito tasi le South Auckland area ia le suesuenga ai le faasa fua atu I tua atu o ai faafea isi tangata I tua atu o South Auckland ia manatua lana o le fatua faile o nei faamoe moe mo si o tatou atu no a manuia le tatou tau mawhainga le nei ia mawhainga faasa fua atu I tua atu isi vaenga o ni usila o loo au maue isi o tatou atu no ia o le si o teilo o le si pasili sa tuumai po se manatu ai se ame o I say I'm your fire yana o tangat samoa. Olo na winga na o tangat samoa I mau ele il pa apita ulilia. Ia ole tali ele ai o na wala o na faile sa ililinga mo tangat samoa o na wa o samoa wa atono o la foi e tonga ni we to tono ole matanga luenga. Ia ole la tonga mata faioi o wa ole faia e awi ele mea mo le olo ole atunu olo ke representing. Ia e a manuia ia tato sa iri ilinga. Ia mawhaingon tato shea. A matufa atu moisi na yoisi tato atu nuu pasifika.
1: Alo, maano fafutai. Tano fafutai yu tato tunga tole mole mano e whaia ma whaatinoi ma inga ili tato wanga ngana e whaingofio na malamalama ia a tangata. Ia wau te lolesi ma inga le tulanga o le malolo ina o le mafaufau. Ole mala malamba le lei I wingo fam talanga I mean is fam talanga tati fa ya le mala malamba le tanga tape is foilo na fa winga ina ya e ona fa ina foilo na ya asoma malesa lo ko lo ba fa ala e ma fu mo ile le mala malamba ile ile nga na la fa nga
0: sa ole le ya ta vai ya man tu fo ya ole mental health base term fo ile le fi tala no tele e tanga Ia a ole mea ia, o tatou u mā tangata soifua, e iei tatou mental health, e iei le soifua o tatou mā paupau. Ia e esel mental health, esel mental illness. Ole mental health, ole soifua o lo mā paupau, tatou u mā iei, tatou soifua o tatou mā paupau, e mawhai e ona whai o tatou tonu whai, piso o tae ma tausia o tatou aina. Mental illness la ole ngase ngase ole mawhaupau e peifo I ole ngase ngase ole tino. E sa ole leia tabai ole si... Ole sia mea ia e tāua e mawhatia I langona o tangata o le upu. Ole mea le e whaetete I ale I ale upu. Walanga e sa oa le tāle tatifalongo I aso tō tatuptupu aero ta ainga si lele fue. Si lele fue fai uma o le upu lae e au mai ia e tatifalua lua I ama ita I lo tau langa ato le upu.
1: Mālo, mālo faftai. So tue whamanino la le atunu ui atu langa lo I walanga le ua pia fōringa mai. O le ua avela vanoa ia mō le atunu ufurele. E ono mra o mia le leo mai fatasi. Ya masia pa fa pele go through e vaenga ya wa et tawana su ele tong ya tong fiti mo mo se fale tonu pa o is fale tonu vole le tawne tong fiti ya
0: ya sa ole le ya ole fo tuanga ele si o tatso watuno ole mafatianga o langona mal mafaufau et se ilo le le ya wa yese me watu po ona o swinga
1: ya
0: e awole no foai wa e ba ya lo swinga a matalona tala noa
1: yes
0: O mantala noa pa soa ava ia tua ele po iselele ia sa ili lole so soani awa e no fo ai tato se banga na wale mafainga control ia ole mea lale mawai ia na matalole ono le mafaia tato na control le fale fale anga o maile o me totino me pena ia na vidi lole ole ole o wa o research tabai tono ne to no o le toatele o na I o tatou tangata. E, o le awala nai awala mai tutono le mental health service e fru mai leo leo.
1: Right.
0: Ia, o le nofuai, a aia lo suinga, walanga, e iai lo singa suinga la ititi e te maitau e le tangata.
1: Yeah.
0: Ia, a matalona na e pole ma e fisili, e pole ale me watu. Ia, iai a kato tatou tools, talanoa, fasoa. Ole mea na e mwhai e iana na I lopo le alme le tupu.
1: Mālo, fafutai. Dr. Whamon Mole, ona o le tātaimi. E isi telefoni mō nisi e fia fafusini, mwha mālo an mātiri e fwere. Le mana I lawai fwere, taimi ala usunga e talanoi ma latunu. Wā.
0: Yo e, Whamon Mole o lo alatu ilunga o tato flyers, a whapea ole o nai o la alatuai, o a whapea o lo o ea lala I Māngele, o Tara, Papatoe, o tau po manukau ma manurewa. ia fa molmole fe so ta e mai et ta wona sful fitu o ta sanga anga ilunga e fa pito ala a fa pe o fia e yese si o fia si la fia atili le nem ta upu ia fe so ta e mai ia ole numera na ilunga ole flyer ole o lua tasi iva lima o tasi tasi ono o lua tasi iva lima o tasi tasi ono e fe so ta e mai ai pe a fa pe o lo e fia a wai nei talang noanga ia ma faia sou leo i le tatou tau mawhainga o lo o tau mawhaia tu nei. Ia ma avato e foe nisi wha matalanga a tili mole nei fiso o ta inga ai o le fautuanga ma si o tatou atu noo ma ai wha leile so i fua ma lo ina o lo ma fau oe ma lo a inga. Ia ma sa ili se fofo awale no fuae. Ma fa nga a wala sa nga le mu ye pe ole sa vali exercise matala noi e fa to fi le mu ile ma fa fa ye matalo sanga mo se so so ani ile tato nga ngana pe e auto va ama ile fal mai pe ole wo umana o tala no atu ile au nga ole nga ngana mal mala malam o tato mala fa inga luenga so ole o ya ya ya au au nanga mole nga ngana e to tonu fale mai ese ese e te talu sanga ia i mo se fisosoani. Ia mo nisi pa matalanga, ia e mawhai ona fiso ota i fole whaunga ngana podcast o loo ia i uma ia pa matalanga e whatatau i le soi fuolo ma fawfau i le tatou labanga ngana.
1: Mahano, whaftetele lau sunga Dr. Tabale, Ioana Mulpola, Manuiel nei asa moria fo i le whaungona vayasa.
0: Whaftetele tawai mo loo avanoa, Manuia fo i le nei asa, Manuia fo i le weekend i le
1: Lau sunga e fa pele fa fonga le
0: tatua
1: tunu. Tai lava, se fua ia. Ta se fua. Tau malu bino tolo tolo tala le tula, se fulu. Tia baha.

0: ol joy usuna le pesele ama poina insunga fa fa la loma na yo na lo tsanga na lua felo suma le ono a aso leanga a wo mal tai mi fa mata filter bo klam a le fa to fa tu le no le fa mna tu mai le pulenga toy on nei ona mai a le ole ava noa tatu pa ufa pto fo le mo tatu tu si o le songa male ba fil fili so it's a ponil tatu ofisa ile fa ye pon afa for fa mana ye la pe afa pe na e te mana o fa nga le ava no le ya wai o malon nei on to fo ile tau masani fitu se fulu ya ga si fiele le ya ko un karso fo nga ava ile fa ile special tatu tu sina lu so nga male ba fit fili a na le ofisa ro de sa mo te mo tatu tu sina mo le aso le nei a leo ole a fanga soloi ia le special na ni mas fulu umolone ia tue fui fulu elva sa fulu tau masani so faina e mole official radio samuel numera tolu pa tolu sa fulu ono Hobble Avenue Manukau ia pe vala wane lua no lua tasi lima iva tolu bau ilo se sif sosuani mo oi al tapo kalamena al tama lua tai alana mole ne yaso mare neva yaso ole upo masani ia po fela vai ele a tamai mare potol tau tai e le a toa tu liwa o liwa ba ya ona so atu leo vai maru po enga fina ngalo le tro le as from talanga le tau te bari fo i lo fa fo ele ne yaso mare ne ba so atu maru ve fa le fina ngalo ai mare la vrande yaso ile no fo malanga le yo tatu mutai le langi malanga atu fa ngor ba yaso a wore ngalo ya te o lo i pele lo fa tau mul mul le tatu tu te tro lo ina oi ma tatu fo lo ngor ne yaso malanga atu le weekend mare te le la vrande yaso se fo mai maru ya
1: Mae ta wai e nate la ngolongoina tangata kiwi saina. Ta wha matala ina ele te te whono le wha tosina le National Simeon Brown le manatua Peters e whae longa tangata. O le ambasa saina wang si o lang long ta wha to aiana whae chong o Peters I nunga o walo so te ingalau tele non wha lia. O whaingo wha poro kiki wha roto is wha lia ni sila ele o se popole ngā saina pi tai. E iei e taimi o se wha matala ngai whaia e loa tili ai se winga is tangata ene te whaia. Ma we fato ayalo yaya tungalunga fasu ya malo ina matangalunga mata upo le vai fafo ni matangalunga chawa vea Peters na ifa chonga chobola mai ile ina inao sufa inga Peters ya Lawrence Sunan ile taimu ya for felapola po inga le parmi le solulu ile fataru wao le faa wila veo le nifa ipulo le greens a fa yale tautala nga Peters le tali le fa inga malo talwa inei le COVID-19 a fataru wa ya isu wa anan Ma fi sili ai pe ua whaia sona tui pui pui. Ai sa tari pira zama whaia e teo e fōiru nā tunu o inaolo whaia e tāla pepelo. Ai ele pepelo wha pe nā iei nei. O le mele nā, o tā uai o le wha temo klasi. Ele pe o le mea sa e mā sanyai. O le ina inao pira sa e teo e whaia e teo e fōiru mea sa sa wailo ngutu marmaro a. Ma atonu te a o inai se mea winga I wha tinongo por kikia ni usila. O so nan sa fa na usai na mfa se e moye ni sila ne usta mai titi la fe visa lau evas for fa. O manatu fa jo laksin sa tu ina ya pias. E sa tali. O lo ipu ipu ya fainga fa tem kolasi ni sila mai miti mikai. O ana o leiva tu nu e yei fainga fa tem kolasi tonu mai la fe varu se lau ni mas furu mar fa. Mai leka janu sa au ni suya. Sa fi sili nye pe fa pe fe yon manatu fa manu a lot on a pui pui ya fa tem kolasi. Ai sa longo e pidez it fai lipoti a fai ele marmola mai tue alu le universite. O le sui tai o le New Zealand First, Shane Jones, a tu e lango lango lango tai tai. E non faria, a hu nen, e te tau una ia I loa me, tu wai. Ma ia ta wai, e leo se meri le, ia te ia fa osu so ina ma fa manu a lot o lango tai tai. O wai la otanga te fa vai a New Zealand. Ma ele po pole e nei tanga te o le pati o le Greens o pe o ni mami. O le la I titi fo e le teime tiu tilo ia o le le lei fo e le naam. O rito mai tai pāle mia mua mua ni siwa Helen Clark tai I whāpitali nei mana tō Peters o se au wala matau tia. I whā sino le āseina le tunu whāpā anga pito tele o whā tō inga mani sila. O se tamā loza ia po ina te video o ia o ia lava a o ia sāwa ina ina amionga mātanga I lona lava fine. e lima te sanga, a ele ila foina I ata e po e re ngai oi, I etu no I fafo I seisi te ngata ila te sotai, sa mawaina se le leo I Amerika sa I mata I tuina le te ngata sorito la fono. E le tai malero minga le New Zealand Herald, ele ma e ina po eina ele ka maaloa I New Zealand e ni ata video I umise lua, o ia sa waina lona la wafafine ni ami on fafo ngari. Mwenye tapena ina I leo ni ata video po watu e ono. Marcelau varsu malu at pu elena yoi a oya longo iletsa tela te sota ya mika ora ayetali ina inisho tar sanga monishota salava pele masenyai diputia ele lominga ole te malo sa tulai molelo wino on fasela ngai lumon fam sno fa tu malo I hamiltone ile solulu da sune mata fia tu ma wife ale tula fonor fa I noro na ngo ona ole pui pui ole teni kiki ma fa sala ina fer pui pui lokal fer pui pui ki O swing of the teller will for your name if I be fair and father thing like some maloloy abbey for thing I ring up or their name to laugh for no time out. Or to laugh for no half malolo and employment leave bill. So I pass here if I come along the tolum and money money for a salulu. Or to laugh for no solo yell to laugh for no half malolo or laugh for my tolum. If you don't find my father in more fear if I know I tend to find I ring up for the thing I ring up. Telenoi ni fai tau ngalo na tolu li tula hapono te whaofi. Sa whaari ele te mai tae minister so tanga o whare whingaro. Nga mana saonga le Moorbrook Van Velden. O lea tula hapono, uo fwi nasi toi wha tulanga na ua lemo na tau na whaia. E se tasi o vaenga e bidu silo na love love ma ave ma whaafi tauri. O le tula hapono o ngā rue ngani sila. O leno winga. O aso malo lo whaare te usanga o aso malo lo mai ave. O lea wha putu putu ina I tula. Na ilo aso e piano sasta wai. O I tula fa o popo ma I tula I ngā ruenga e whai ngā ruenga I nā o I tula po castles o le a le fa tuina I ni aso malolo e po aso malolo ma I ave ai o le a tongina e whai ngā ruenga I se furuma le luti ma le nima pasene o tupere tongi o tau mo aso malolo mo ne I tula nai lore a veo ni aso malolo o fa le whai ngā ruenga o mai a fia im sanga te whai ngā ruenga e whai ngā ruenga nā o I tula castles o le a mo whaena fa avase ngā ina I aso malolo fa I tau sanga aso malolo mai aso malolo o fa avau vaunga ma aso malolo no a fia ngai te vese tei o fa le ainga ma I lava I aso mua mua e amu teo na whai ngā ruenga o le a mo whai fōi I tangata whai ngā ruenga o na tā pāi ne te tongi tupe I ale luosu nima pasene o la fa ino le pā leño la tō aso malolo fa I tau sanga I tau sanga te tasi Faria Van Velden, o lea tū la whanua la ave, se mana ongo re whenu ngā I o ngā se senga I siwa inga lea I le vau I tū la, aso ma vai aso, ma le pāsi eina, o se la sanga māua e tā ua mō wharifai ngā ruenga, anu sila, o se tū la whanua uo fwoi nai fwoi le pāpai ngō fi eina, fea, ma whātino ngā e tūlea tūle mō fai, ma ne whātino ina. O tā pā ina li to mai whāpi toi wha mai pisi mai go peika I whai pula le pāna mene, e tū ese whainga wha porutiki mai saunu ninga mō wha mai di pisi, ili no manai. O le so lūlu le vāsto nei sa talia I le mālo, ini nai wha tūla ngana, I e fautuanga umai ono suma le tonu le COVID-19. O le lusu tasi o nei fautuanga sa talia ato toa, tōs furuano fautuanga I whainga wha pā vain. E toi mai ai le isi ono fautuanga I talia ina nao ni vāenga. O nei fautuanga e taula I ai tāpen pinanga mō wha mai bisi malitali I ai. Whāria Professor Baker, o le teliheina na mālo fautuanga o se fiefianga pitai, wā tungalu e winga I alātou tō e teo teunga e whai I ai. Mai e tā wai, e lehama whai nā vēmani whai ngai peo ni bisi nisi e māsa ni ai. O nore tēneo whātinonga I mana o mi ai le whai a whātasi uma, ini tō mō whai ngā seri atu lelele o le tāli I ai. Mai ofisa o le mālo e taula muai na mtanga ruenga o le saifo mālo roina. Awa alo whaelo mai ai, po whelawa eo iere ma whaer whaia, o nei po buanga o le ato e whaia I ai doa teo teunga le isu male lua mazena, e mana o mia I ai selo roto le teo kilo, to mai, ma mana o mia I a la o e manu I ai whatinonga. Whaaria peika o le telo nei po buanga e whaa awa wina mo wai teni omi, e au pia ngā se tenga o toi whaalelenga, le po ngai mana o mia I tautinonga o a la o e o poina, tulanga e mazene tāpena penanga mo wha mai pisi. Mai e tā ufo I tā utele o lea ngā luenga I le patino re nā ase pāti I tasi. I a langalongo I na umai pāti, a wā ase tūlanga I mana o mia pēhau o mai lo I whāma I mpisi. A e pōni ngā luenga lā vēai, e tile I mana oi a vēma se fōsoanga whāpore kiki. Whare e peika, o rona whāmue moe, o le māloma tā tā I o pāti ume tā ua vēa lea ma me masani. O le tūni usila ma mau mau lunga mai fe aina inga whāpore kiki, ne mautinoa ni usila ma on tangata I sāngale mō isele le e iai le rumanai. ma pui pui ama in fa ma e fa no pido silia to nanga na i lore covid se folo riva e taro ta longa vo yer fa mo mo ngol to ma ta ta por ma ma ko fa la wi lo ani silia dem ni dia ko e fa nga ne ulu fie ino i er ma no ma lo Orion Fox il fa lu no ma no ma lo il supino ta ma sanga to ma ta ele women's open il royal lithium i ngalani le vasane sa mata mata mamau menang fitia ya kau atau champion ya fox di taman sang otang apolo ali ali bridge open ini masih nene you royal birkdale ma abai ma tengah telu nalu ni silo wa manu malu wa ili taman sang otang apolo leba ikam ini ena ni nai mila le mamau ili tu ima tu sifo ol tan fata yo engalan yo ye kau le o ye nyanon fa mo mo fa te tai ni tu langa sa usia fox Matau fi aida fau malo I manu malo I tamar sanga autu ni tu sanga nea li tamak jai amurita nuna chasi nea li kora. Ma rayu hairan okore I sate. Ta longo e kou leo fadi box. I fia fia I faa wawari tulanga sa ausia fox. E vero matua I faa fia fia ina tele ai faa pia matanga te umo ni sila. Ole a wai ta longo su anga champino li tu sanga nea mse ava noa soi manu malo o taki este nea mauna lima. Ari tama ta alo le lenga I tua le kalapulika le Broncos teine Mariner. E paulo no fifia nga tele oye nei. O le mafai leo na toi ta alo. E mero fifi le lawa Brisbane le vasonei se la tuava no mune muli. Ile ta alo nga manu kaso le te wano man maloai. Ina I mawai se la tuava noa. I fafse ngano fatula ngano au. E ava noa I mo ta amurkango su ngasampini. E oni nai vai aso te luai sa ta o toi Mariner ni moe ngare fulamai. I se tulanga na mantia na masio manua lisi elu na vai. Ai wilea, mo tue atu o toa rin malosi, mo tue teriu mo yeri fastolonga sifurwaru mo tamarsanga al NRL. Mani munu iyo, fato sina mo ni tamarsanga ripo, langi olo tawa a lawalunga ilo na mako, fau. Ese mo yela nikala pole Broncos, ai ufari e Mariner. Olo tilutilo fo, ni tamarsanga ripo, langi mo ni tosa mo, apita. E filfilia oere tulanga le palo le melea, ya mautino, ya tia. E faya lana ngā runga I lunga lana boi, whaari e merana, ala a fai masi I lunga lona lima mori fieta alo pia mo sa moa. E sa I fa ata ta foi, ma ole a I fa alo te linga le po ar kangaroos o yei nei kino fa suma la ui e muni muni le te inga no rousa ta alo le bongo se pain es, muni liwa ta alo mori te ho sa moa. Ora faya unga mua mua le Wallabies Australia ma alani show you Joe Schmidt, ole anga lua nei simita a faya yo fata tenoanga mole laka pia li tu malo austa. Ai lani mo shulu ma sine per fai vai a lo capi fai tu malo o se toi te li wai le let malo ki we on su te sanga ai lani per na sai fa alu ni no te sanga o vai se fai a mo lo capi le wala pisa stania ai sa ste pu la lo ma sine nei ma ai lo vai ng mo mo tam sanga lo capi fo fa va malo nations championship o Schmidt sai te te ilo lo capi fa va malo o se fai a ngale ai lani champini toro le tam sanga tu no e ono europa por six nations Now, fi ai mani manu malo le Grand Slam. E le vālu rua afe su tolu mani rua su mariva. Le atoi, sa ia urua I firfiri ai le alo sa mo kiwi a pandi a ki. I le au fa vāu malo a alani. Le o fitu mani lua nea na talonga fa vāu malo o talo ai. Mo le atunu, tala nao le aso angale lei leisi leisi. Ma ia maruia, lo aso.
2: Baby, lo aso. Hey, hey. Oh.

Hello, yeah. Ya bala mga ya. Esel mga kak famalskigo. Ya ole, kamu fai ya yai. Mau foi le. Ah, malo si ato tortino. Mau foi le si faafu. Ya ta to wat ta to le fa ngaina. Ole ta u wat so fo malo loina mo ta to. Ya le fu ta ya, malo final.

Yeah, tatu fa mar sidor dita ya so le sawo ka fu ka se mang ya. Ya vi ya le fa ta ya ile tua. Il le fu ta ya mo le fa sin nga malo si mo ta tau. Ta u to anga ta ma fa le vai hinu la vai. Ya ma to anga fa mar sidino. Yo. To anga fa le fa mar sidino to anga hinu le vai ma fa le fa mar sidino. Ya ese le mang ya. Ese le mang ya. Sele manga yo mure tanga tai e fatau alo no sei fu malo loina a e latu do e vai fo mai e fai mai wa bo nga singa si sau lo le fai si swinga sau lo la ia lea fai pola le metau no fai telo e ole be o te lo le lo lunga fo mai e to anga fero fa mastino la nga ola ilo le fo mai tatu e a ai ia so uma a e tau foi ona fai se mea nga ma fai se mea tahua mo tatu tino a Le la pe onel tatu fa malestino, tau longo longo pel po kalamer fifia mai mo tatu. Lang a le leia a soifu malo lo ina lo tino. Soifu malo lo ina lo ma fau fau. Ole a te le se vae nga tahu o lo a inga la maua. Ai mai se lava tatu, ma oe lava ia, a ma ufo. Ia, tatu te faya le me tau tatu faya. A wani tatu nao nao telefo de ai tu lo fa funga tatu watinu. Ai tatu nao le faisi si me siri atu. Yo, to anga inu le, fa anga le fiu e faya ime ai. Ia ma faye sa uvai ku emerki polo alu ai male male lenga sa sa ku ai male lesi me ngalo le afoi e posaida yo e kongi mai ko kongu o me ao nga nga e nga le sui fuma loina ia la se atu tatu pokala me leja ao la batu tatu leina tolu fi fita sinima tolu tolu fit fit tasnima tolu tatu telefoni le wa vanu atu mo tatu fini maketi leja ao mo tomo le tatu wa tulu le wa tala tatu leina ya wa tatu fini maketi

0: Sul jolo bini jolo cek lele jula sumal jazi fa fong mali cah tua curu ini si dau tatu pukala bini cayau. Cah tua bai bangga musik kau sih fifi loyal le cayau le as fly le. Oh yo le as mumbu di fong ngi ni masing. Bakor kiri vavi fong ilario yula. Ake lori mio kefi fi ya yula. Oh umalo nasi mumbu di fong ilia. Ah oleh kiri vavi ya kore manga ya yole. Ole fa umanga yula yele maruru teli. Kaido ya ya te oya na po awa awa ya manga ya yonga po. Ede maluru kedanga po mo ya ka uma fanga fanga ya utero fa penal to telo tatu watu na wesu ati te manga luenga ya fa malu ati ati ocho na wa usufia fia wa wa uma fode va yaso a ese le kode le malu fa malu lo malu le usa ya ati ocho o le usua inga luenga ya wa akako ma di di maka ko puru puru ngi ya tu ayal to ina malu matu wa ka ka wa nga ya la la u le sfuru lua ya por sfuru kasi ya ai mo fo ya Bawa fiala ngai ko inga mangai lu maku. Eva via kun fiala ko inga malu maku ya tatu ya malus. Tangau ka ko e ka ka ko ko ya. Pasor solo ya ka ko ma fau fau ma ko ya ka ko ko ma fau fau ya. Awale ala e ku ro idung alu sawi malu finga ruen. Ato ina malu matu e ala lor kaya o pese de lalo tu fa fitai de li. E fa longo ko e pese ya si lu maku pese si ko inga. E talu si ya fi au manga ruen ole asu si an fanal. Tarusia e fiola e fu tu pulanga talavo mani fa nau yo ya so to ina man lo matua ole me fo ile ta we mo tatu ai fa longa ku lo poko lai pese mari lo ko ngi man lo makua e ngo fo dunga ku sa pe kere aru ai oi de me lai pese mari lo ku la poko ai ngo fo le dunga mai pese aku oi lo poko ya o fa pe ngi poko mama o la ai la kala kamali poko ko ngi man lo makua nga pese aku ale mo oi ai e ke joina kwa de locos ko ima si lo makua ale be ale lo fa lo ngolo kwa ala e pese mo de lo makua mas ko inga la la pese loku ma fa de kakalo ala e fa sa sa wala u moy fa sa sa wala u moy lo ma didi oi fa fi nga ma didi ale ma didi ko ima lo makua na ya fa ma lo fa tai fa tai na tama ma na tina le fu wa tatu wo mo ni ya so mu mu li wa u ma fo ma yu lai fa tai la u tu tapo i Fa malo fa te alo fa tu mole fa talo fa tu le afinga sala ia mal fa tu ia folole mal ainga ma futu bai nai o tara ia mana ia wo mana pa ang er ko kele ngai ko inga mal umak ma fe ka uya ai ngalo ka kai ngo ai seru ka kel mal ka api ia po la ka computer fu ide ka ila ku suwa e ku si maya e kalango fa ku le piko kalango mes ko imusi lo makku malo malo ngal e fa fitai tele ya utu fa manianga Fa fitai o tu fa manianga o lo awina mai le aunanga mal tau tua le tio. Ia e tau tua le tau pa ima le tau mamalu. E ia teimi tatu te sua fo ye fu teimi tatu te wawa ai pokalan. Ia e fa maru rua ku fo ya. O ka koua ia ka ku pokalame ngal kari ye ama le happy. Awa e ala mai furingi kaya o ili iola mai ala o nga umu. Ia o ngo sai. Ia o ia fa o lalunga o nga umu o le nga alu kaya o kimi. Ia le si mea. Ai va ai aku kaya o ide ngongolo marki pok o lo kolo kolo kwase marki pok ki ngai dal moenga se ido ai fu yale afa kamalo au ku kamal au ngases au ma pala kalo ki pok ya se ide waya esa mo e ka o kuma o ilal moenga ai va ilal manga ya nga fe wa yala ia de ngia so aku sur ki pok ma e afa er ki pok ya kasi ale mak ya akama ki mo e pe o kongir ko ingai o lapis Fapalo ati riso tatu paanga Lose fatumui Malo se fua manuia Yosefa, Yosefa, tumui Malo faftai maftumane ya wai Patalo fati ya mimora Akuso faftari maftumane nungo tatu po kalame Malo maisini ausitalia Ia fa malo ati ya Victoria Ia fa malo ati ya fa mamalu Uta pe perese Paimende siya wanga Ile fafi nga esu Oye ai fafi ya Ko ka ko le alu le pe pafango le pe fango. Wa ko kalanga le fa nge ya uru de kai. Ia fa balo atu le chayo ya itu wa si boy kalo fa so e kwali. Kwali wa mai oi. Yo e kalo fa ya ko anga ingu le mai ki polo. Ko ye mal hani e fa ke ru ngas ngas ngai ki mo wai. Kwali ko anga lok. Sini va polo fa talo fa tu le chayo. I'm a letter for to tele le apanga malo se fomonia selina malo se for laudele to tele na tatu pa ang lita ya uri was falele kakweva eva ngi kaya uri kako musika awone ngalo afale tula suma tasi tatu se atula ile watu tatu leo lilo boko ifo imarika kolo lilo pa afte ya tuwe la unangamari tautua fo ile ale afionga ya Samoa malifatua ya emezifori tautua ale tui sama Manhattan male tui sama upekwi olo olangolongo inga tatu wa leo lilo afale tula suma tasi lela tatu tue fo imai amata le lima surtala Yo e, ni masuka la ko ama kai. Yanga ko e, falo fo ile le tato wa ni masutala. Ale mau ko fa popo. Ale mau ko fa popo. Ale mau ko fa popo. Wa ba nga me fa popo ame pe ale mau. Yo ya ma lo lu sulle jaya. Pa talo fa tu diso tato pa angalo ba futu mo nungo Facebook mo nungo YouTube. Sfur mo leva minu jo jene ia le jula sumo jasi. Tato wa tu tato we va tu fa mai ol pese. Fa fingi ai o.
1: Now, so the time.

lor se fo lau nei fo pena fo ia fa utu tanielu reti ave fa tili fa talo fatu mosi de osetalia malo ati avalo anga sua malo se fo lau nei tui wele se malo se fo manuia Vai lema tua mana ia se mato nu nga te vai a kanga le down me me Aba tapa le dunga la tele fai fai le mo to sa O to na aba tapa lo fenga ti to manga lue nga le jai ao Ta limo le tebele wati lua sulfa manito che ne le tu la se fuma jasi A wa lo fatu emel to tele fole ati nu fai fai le mula ia Le wa asfa leile le nei Asfa leile o le faso le solo ma fau fau ma Ia uta falo masini la te fai nga lue ngai I will fast alone, man, for phone with your car for the moena. You're a polo fale and let you the yellow to finger wing. Alua, Nalu, Malosi. Found out the Taulu Malosi, Navy Tamil AI, perfect your night in Malos. You're a old found as a sailor Malosi. That was a sailor Feli, the Vidal Melissa. Te moia la e Loi mata o ai ea Na nafa fanuina a ule nita e ao Vai ma le lua I puti nunga le lau lau Lua tala tala noa ma lua faa fitai lesi lesi Vai e kele anga e anu e faa fitai lesi kangaka Ai le ma fai nga e kango e faa fitai a kuise uko lua Ke lua faa fitai nunga le lau lau Vai faa fitai baby Nei va yaso e se lo le le I will fool by Ikaru Kuru, okay, Kaye, my face, so my fangy car, but yeah. I feel like Missa Kwako in a room. If we kaku, I miss out Upu, I is here up with him, say. I add one missa la, but I pick if I yaku, so my look, or so my acquire some room. Well, I get coffee, car, if we did it. I pay, oh, yeah, mama. Why, eh, for thinking out the lay. King Ali lay. Yo, I come here, come a five. Kinga lofa ba pi kamai fu kamala ko ga yo so ku kinga u keo so ku mangi kala fa si ko ngamai o ya nga ya mama po so kwa o kinga fa e kamani nei kamama los bye bye e fa lu mo su ile le or ko ingo mo le ko ika ya fa mai ala fa mai ka ai ka fu ko ingo fa mai e la fu ba la lau mai o ai e kinga la kiki ya Alo foi barcala lo bakwa aya que la kiki o yanga ika kango kango e kango la uma yawa e kama lo fa makama maku e palo wa kuma basuriko basuriko ke ala yele boy bo fai fai de mu ila lo ma ma yar ko in wa fo ila ika ma ya ki kango kuma e kama lo fa ya uma la fa nga e kama makapuiki E kula lo uno e puiki o maka. Luas por fiento un minuto te alei chula se formar kas. A elo le fai mai e oso ak foi moirunga. Oso mai e oso moirunga. Fai fai le mune e unas falei di. O misa ngai kamuka komisa.

0: Lad mig vise jer næste år, det er jo kong Ariel Pakari. La raeko falau, ok? Malo fafta, ya vise de manga, ya kakwe karriere, ya. Maka kwe vai vai al nita, ya. Malo fafta, en tatu watu nu, wale ima wale tatu leo lilo. Yo, tape ni marivas folk. Yo, kape ni marivas folk. Ya wako vai da iku, kala ufai menge ya. Kalu kalu wani ngei leo lilo. Malo fafta, ya tu pulenga al tatu tu samau. La vienga samua, malfatu ya lisa, mese la fuinga luenga. Lango lango, malo si di tatu leo lilo, mole ni vai vai yaso. Vai yaso folk, la tatu se atu selau tala. Selau tala mo vas fo se berte belo ati to se football valu minute te talo le tula sma lua
1: u ata unu umailo reta le fali ile te al tasi le va veau
2: no leka o fiesa ei ai o le wakar ka si le va veau fa kwa e ka umailo fali yena e fa mengi ka umailo ngo o fiesa ei ai
3: sa u yele fa ma e malo uso e ke lo fo e kansas genge ai le wa e mai fo i
2: no go vili fa ko waku ai sanga le kali ai lau kelfong ye e kilo kilo ngi fo imbi skol nga e vili mai lea ye ala o mo mo li manga va sia fa nga le fo ye le ngi lancho ka mai ki sole wole kasi le lua le kolu lo pepelo o ko yo mi fo ya mo singi fa mo mo kupe
3: fa mo mo le yo e fa ma nga no mai ya o wa o manga mi ya sa sa soangi
1: o ma vai ni ma sina Sasa ili Loretta sifsosoani ili mapu maya services. Wa amatao na fasol Solomon wiale aing o Loretta.
2: Malo lava Loretta. Wa uwaia le swinga lele yo si o tatu ainga. Faftai mo fataunga. Maletongi na wa tatu pili.
3: Faftai mo lefsosoani maya mapu maya. Made alofa ole etua. Wa umawa lefsosoani ifafoa ilo faftita auli. Ole taalo imasini poka.